0: in the middle of the night. I need it in the morning. I need that morning glory. Moshato wa tsebo a le boetsa bitso ke mo rleng gore ngwana mare ja joy re ja monate joy le monate di a tswana into a fana is just a funny thing. Ke patula kere ke patula patuling Botaba o pula ka ke sitle sphatlo. Aye! Yeah! Ala ala!
1: Botsa!
0: Ala ala!
1: Ala ala santa!
0: Ah, re re dine ka se le moya.
1: Ah, wa ba khala ba tswa re ke e mo khala le bogolo ke nnete go dine ka se le moya. Wa tsa wa phatwa wa phatlo le ke phatwa ka ra di phatwa phatlo wa na mkhala.
0: Ke phatlo ga re ke sile sphatlo sa mmo.
1: Fanta fanta e ke tsene mo ba tswa mo di ba kre e ba go se kokola la. Le ra ga go kotse wa na mkhala ba go le ke tsene ra go se kokola la o wala nnete mo na isho. Ke ga go sona sona e go le mo Afrika bo wa mo na isho o tsore
0: Mashate, what's all the way to Bishop? Maribishi Batsi, Nibar Fanta, Fanta, Fanta, Little Bishi, Midnight Staring, Renari.
2: Fantastic Maribishi, Ragabira, Hadio Gotzi, Ramol, Rahul Squala, Lara Hadi, our Wolla and Niki, Ruku, Levan, Navarra, Tedipi Fogamonte, Bagabits, Nebabarabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanabanab la le nana ka mo monna modimo go jwa ile a bonne a wa re ba tloeleng ba jweng rena ra go le sekwa kwa lala o bolela nnete re santse re thege bafana bafana ke ba ke ba rena ba itse rena ba ile emela fase la rena la Afrika Borwa o se ka go jela gore bangwe ba ba thega bangwe ba thega le ga ba ka jiwa le ga ba ka sijiwa ba bua ba winne ke ba rena ba emetse rena ba ile o bia le fase la rena mmeping a re ba thegeng a re ba thegeng o se ka go jela apere le dikeeper tse batho ba ka kwa ntle ka baka la gore re nna ba ba kgetha ba bangwe ba setlhopha sa rena a re ba thegeng ke ba rena ba emetse rena ka moka ke mone ka selemi ga molepopodi.
0: Okay, Momo.
3: Hello, Mr. Fantastic.
0: Yebo.
3: Ragedi ya kozi le ragolo le batheletsi ba Travel FM. Ragedi o bolela nnete ba sa di tlohelang banna ba lena ba e botega dipapadi kwa ba yo di bona ko di big screaming ho ba di taverning ragedi. Ka hore he ba sanwe ha hona bothata. Rakgolo o bolela nnete ga re thegeng setlhopha sa rena sa bafana bafana re tloele go thega ditlhopha tse dingwe ka gore di ka se re direle selo le di ka wina di a ba le dikulu tse kaekaekaekae e fela sa rena ke bafana bafana wa bolelang ke mogadi o mabaloi ke le soshangube gae e le fa re ba tere diplotong moshat
4: Fabela Mr. Fantastic di gagabile maribishi le ragadio kotse o boletse bele botshata go reng batho ba bana lo lo re botsa maka
0: motho a re
4: ke a bolong gane yena wa tseba o re ya
0: ka tsa male yena
4: re ape re na le TV ya ke re ka haye o tla lebelela match ka mo haye ka mo
0: o nyaka big screen Unya ga big screen.
4: Go wo na ya o renge motho a tsa maya e go bua lala bo ya ka masare ke tswa polong ke tlokwana le tsone.
0: Hey.
4: Ah wa tsela ona re ka se re ka stoko di a tshele. Tsela ona re phila ka yona. E di lo di sa tsa maya botse mo stopeng sa rena. Re tshwanetse re bolele.
0: Hey.
4: E le di tipa di tipa area di apara ja ka mo Afrika borwa le di lo di sa tsa mai ya botse tshwanetse re sole kwa bulela mo ke ro sina rata u ka mo ro report ya ke ma bibele tsela listele
0: every birthday ro sina
5: tsabela tsabela di ga ga bile maribishi Mr. Fantastic ra hadi o kotse ra hadi a hua ke mi je di raga ka bo ma 3 ya bushogo a tsa mai go lebella game game ko ko strateng bushogo ono lebella ka mogae gane ke mo go lebella o le tlo tla ja keng
0: big screen re ya go bona big screen le bagotsi ja
5: gore o tlo kitime ai ya kwa ya go lebella game ka bo ma 3 wa re rega ka bo ma 9 bo shogo bo kakakaka aowa tv gona ka mogane tv re reke jing
0: le
5: re anya go bua game ka mogae tv re tla rekisha ge
0: e bana
5: tv ke re reke tshoro ganya go bona dipolo a di bone ka bo gausi
0: e bana
5: ke tla wena ra kholiswa kwa lala setlapa sa rena sa bafana bafana sona re a sethega gone ka mogore ka sesithegeng tse tsa gore setlhopa sa ka sa gore mamma se bapadisa ka se ke rata se ba stentse a wena ba re di biele ka tshiko ka gore ge re ka tlhore balabala re tshwara setlhopa sa rena ka dipelo wa kira shiba le gone jo ka re a re tshwarane a re ragoga gogana ba ba fa di red card le di yellow card o shota di blue card gore ba ba fe tsona
0: blue card eh
5: dipelo tsa rena ja loko
0: blue card
5: o bolela nnete ra go le sekwala kwala
0: blue card ya se ba fa motho ga sa
5: bere nnete mo ba lumisha ka danger le rex ba go se thegisa setlhopa sa bafana bafana ke nna mapula miss brown senyane ke ka mo Winnie Mandela
0: miss brown
6: Tobela maribishi tobela digagabi tobela ragolo ragadio kotse Mr. Fantastic dumela lwena
0: hello
6: bulela nnete bana ba re batlogele ba yo thabala bana ba bangkwantle akere ile monna kwa gago o tla julelwa gago ka sechange o tla ba ne o tla ba wa gago wa ya wa ya motlogele a e go ntse yo thabala bana ba bang
0: set me free dididi
6: go nna banna bao ra kholo bolela nnete lwena a re thegeng setlhopa sa rena sa bafana bafana ka nnete go jisa ditlhong gore o tlhwere re tlhwere re apere dikipa tsa bo Ukraine ra apere
0: wa tsa Ukraine Spain
6: tse leng gore a sanka ra gata le go gata
0: ka e khona
6: a re tshepeng tse sa rena sa bafana bafana ene ge ba wile bafana bafana a re ba thegeng
0: a o midnight staring wena
6: ba epa re ba epa o wa ba epa ka moena le bolo a o tsebile gore bolo e tswa kae ya kae le o e ragiwa bya le go ragiwa
0: a midnight staring wena
6: ke pinki makua wa tafel kwa poka le boga moshala
0: ai a pinkies ma pinkies o midnight staring wena Also, Bella, the ambassador of Weekend Radio. The good, gooder, goodest. Atoma tlotsa na falego ke a ithoma ke a ifetsa a ke a ithoma ke a ifetsa ke na fali Dalom Kids. Dalom Kids mama tlaba kopana fali Chimora wa hopla re ke di tlopa tsa baninyana. Dalom Kids ba kopane le Chimora. Chimora le Dalom Kids. Chimora le Dalom Kids. Chimora ba le tlhopa sa Chiko. Dalom Kids ili se tlhopa sa Dan Chanda. Okay. Ke tla tlhoma ka a tshepedi yeti ya Dalom Kids yeti ya Chimora. Gomme yo a ithomileng o tla e fetsa. we not lo geta gore gare ga dalo mkhizile chimora ba ya thupang se foka go ete ete ke pasela ka ya bobedi a ifeleletse wa bona right o mara ifeja chimora dalo mkhizi ba re tshwaretse

0: Right, ndilambile ba re tshwaretse le kineilwe. Right, chimara ba re tshwaretse Africano Americano. Africano Americano. Mawe! Ay, man. Ba re tshwaretse gape le o rata yo le yo ga ntu byang o funa lona long. Right. Mpuche wena ke thome ka mang. Right thoma ra ifetsa. Boso ke mang. Atola fa mushate watsona bo itabisho chimorali dalom kids. Ke thoma ka mang. Dumela le ribishi.
1: O ka boiso.
0: O reng le ribishi?
1: Awo ka luga ka luga le ribishi ba ke spade o khuputona go ira ke sa bene wa ke sa hola.
0: E bana, e bana, e bana.
1: O mpetsa ka chimora de lo kids ya ke tlo re di ba botu di ala eng mo ara di metse tse pedi tse ka re ne ke di na hore ke tshigulwe ka borokgo ba mashapu shapu. Ke dance.
0: Ya tupansu fuka we thomile o tlo ifetsa ke thoma ka mang.
1: Ni thoma ka chimora, chimora.
0: Chimora ufuna lona lo.
1: Ufuna lona lo. Ani we.
0: Ani la.
1: Ya be ka khala bae. Bani ni.
0: Ai la radio.
1: Luis Rapete monoi, sudangi ke ulewu.
0: Ai la.
1: Bani ai be tempeu.

ungangibambi wena ufuna udlala ngami belithi mara mara mara mara mara ufuna lo nalo bayithomile jimoram gume li dalom kids bayithoma ri tla bona ri ke bafe ba ifetjanga ka thoma ka ifetja dalom kids ai mawe we ma apuge apu hashtag apuge apu garo vale na di midnight string.

bona ke gore ke a tswa re go le gae wena le rivishi o pela le hona ke be ke nyaka o nokosha instrumental le ke a tswa re o pela le hona go bana ke engwa dikosha tse leng re o ile wa di rata a ke re ikwele ka dilejwa okay she nga yeo.

0: Elorumutira.
1: Satani tuwa
0: rutira.
1: Udira ngwana. Omulai satan.
2: Omulai satan.
1: Yeah, oka sinyele ngwana o bathu. Omulai satan. Hai kon.
0: Yeah, ko shay.
1: Hai kon. Khubetsa re ke jwetse mtata o le mma.
2: Bona o etsa la jwa.
1: FM Shadow at one of the time Shatarakamala, which had a fall into 10 near my park at 086 002452. One of the night, Samuel.
0: Okay,
1: 086 002452. Radio Emanate. Radio Emanate, me song. At all FM, you may lamshate. Enda. Rone man.
3: Ah, bang kubuza fos lo rasma.
1: Upula fos lo ras. Ay, utweji le mutuwa wana kwa.
3: Nda.
1: Ya. Unyaka wabuchata ya mapaka yenge CJB.
3: Ah, zimili wabuchara, neba itwarabu itika na kujela za hala.
1: Ya, neba itwarabu uti.
3: Nda.
1: Okay, rale mokha. 086-002-452. Bolela le mokha, le bolela le kakapa. Tobele FM mshati.
4: Yoyo kanda kanda.
1: Eitara.
4: Mtatoka.
1: Wa utele niti.
4: Waza mwana kupula ka 87. Kaji 26 ya juni.
1: Ya.
4: Kukorosa.
1: Ya.
4: Yoyo. O wana tibiela ya wena le pantaso.
1: Ey.
4: Ya. Kichiri ona kubata pino kurubana yoyo. Pino wa mungu. Wana ele ele sa mkupata mrauma.
1: Unya ka botsata te mapaka eng si ba rena le bona.
4: Ke so khwari tsa mathomo ba fa neng tsa mapaka.
2: Toe.
4: Yo le sa bona.
2: Re sa bona mme re sa phela ba rama.
4: Bana ar phele bana rene le bo modimo a nge a re bele molotso.
2: A no re le bo ga kudu ga
4: mme. Le bona le tsho tsho mo go ba ke no ra ra ra ka mo bar ke a malo bo.
2: Oh, all right, marla.
4: Eh pinyo wa kwa pinyo wa uruka le pinyo bo gera ta ga.
2: Eh eh.
4: Uri ba stadium ba re go se mo ska tsendi.
2: Ah, that's nice man. Eh.
4: Ora ka tsama 10 kilometers ka mo auto ke tsa bo mosadi. O se la transport.
2: Eh.
4: Ya, ke se pira wa e la pilola pa mara ke le ta pinyo.
1: Okay. Tsere
0: tipe ka tsa.
4: Ke dire pinyo Mwiti wala tibre kutwela akala la panda soke vile mulikum.
1: Nakuna munga samba. Okay, tumele firm chate jumela.
3: Mr. Fantastic.
1: Yebo.
3: Ya, kena mshavu munga mchapo ni.
1: Ya.
3: Ya, ya, kena tukotele lukutwe ndakibu mapaka.
1: Mwute, mwute.
0: Mwule lene.
3: Ndakibu mapaka.
2: Mshati.
3: Eh,
2: one man rally na wara.
3: Oh, no man. La, kiba tuwa na nimele wa producer zari.
2: Nama?
3: Na tuwa nimele wa producer.
2: Eh.
3: Kwa soko tuwa kane, kina sana na kime jiribu ya chagani. Kibale wa nala kama mbili ya huu sinye la kuko nikushi. Kwa nikaba nimele wa producer baba kwa jiri wa mnumo.
2: No lera rasuma libo tekelek raba
3: eh okay
2: raproducer rape libo kiki mangwanya noke o pela nge pampir le mutsoko O ba le moki manu nna ne ho
1: nna ke le mo
0: eh nna le ene ke mang ke
1: tla ho pola
0: yeah
1: re bile le ba ba inse re tla ba ho
2: pola wow yeah a se khadi
1: a ke tla ba ho pola eh dumela mtheletsi
5: eh thobela le kaena
1: mshati
2: re wa ne ra le
5: yeah re tuma ka ke ile wa mpola ise budio
1: eh bolela
5: re dote mapaka o ile mpola ise kudu
2: eh
1: a bolela sha kaenye
5: Gilegal ga todisa ka sete a o betsamino a ka sete a tsata e gile ga betswa kudio
1: ya tata o ka TV jela tsa gale
5: e so bela February le boga lintjile re tse jwa go tsoma pa ga go go mora o kwa na re re sa le ba banana na mane ba No telephone injury when you know one of it.
1: Look on a velo sabeta.
5: Lino sabeta. Oh, Roca, why a wire?
1: Why a wire?
6: Fellow,
1: Dumela.
3: Fantastic.
1: Dumela. All right, let's do it again. Get to our later, Lena, Laopela, Mogodi Mogayo.
7: Yeah. I require live performance. Yeah. Is she what you mean, Alfonso?

le batheletsi ba thobela FM ka lena le lematla la morena Jesu ya le dumedishang mafellong a beke ye ke muruti dikobo mkhudu wa kereke ya God's Tabernacle mo Phuthegong ya seshego mphago wa rena wa letsatsi re khumana mo pukung ya Timoteo Khaulo ya bone temana e nyane ya lesome pedi ere go sebele yo a o nyatsa go ka baka la hore o le yo moswa e upia o be motlhala go ba dumedi ka dipolelo tsa gago le ka boitshwaro le ka lerato le ka tumelo le ka botlhweki tsatsi la mamotlha ke nyaka re lebelela ya bobedi mo temaneng ye e re o be motlhala le ka lerato le ka tumelo le ka botlhweki re phela mabakeng a lerato le se sa khumanegang boleta fela tumelo batho ba e latlhile le botlhweki batho a ba sa bokgona o nyakega batho ba baswa ba ba ka emang sebakeng ba re le ka yona mengwaga e re phelang ka gare ga yona go sana le batho ba o phela ka lerato-rato go sana le batho ba tumelo ya bonang e na le maatla ka gare ga lefase le la tlhakatlhakano mo batho ba sa itsebeng ba baswa le ba bagolo go sana le batho ba ba ka emang ba re rena re nyaka go phelela Modimo re nyaka go ba ba motlhala ka go rateng batho le ka tumelo le ka botlhweki ka gare ga lefase le re phelang ka gare ga lona batho ba sa tseba gore ba ya goba ba boya batho ba sa tseba gore ke bona ba Modimo goba se bona ba Modimo batho ba phela go sena botlhweki go na le boitaolo fela go sana le baswa ba ba ka reng rena re nyaka go ba motlhala ka lerato-rato le ka tumelo ya rena mo go Modimo le ka botlhweki ee go ka ba go se ba bantšhi le ka ba o motee le ka ba ba babedi ge bona ba ikemišeditse ba re Modimo re dire motlhala nakong ye re phelang go yona ka lerato ka tumelo le ka botlhweki Modimo wa tshepagala wa tseba gore ka bolena le ka se kgone e fela yena wa le kgontšha o tla le matlafatsa mo tumelong ya lena mo o rata le ge o le boima mo o pheleng ka botlhweki le ge go sa le boleta jwale Modimo o re o na le lena bjale ka ge Paulo a ba laela Timoti le nna mesong ya letšatši ke a le laela ke re ga o emelele baswa ba ba reng re nyoko ba motlhala go baswa ba bangwe go badumedi ba bangwe ka lerato le ka tumelo le ka botlhweki Modimo a le šogofatse a le matlafatse a le kgontšhe ka leina le le maatla la morena Jesu e bang le meso le letšatši le le botse amen.

bjalo ka mehleme ga gešo nnete ke gore le sa dutswela pele go thebatheba le nna kana le lela sešupanako ka metlha letlharegelele gare le re tswalela metsotso metsotswana diiri matšatši le dibeke ya ba e le gore ka nnete nna le wena motšhelete mo gae re kgwetša gape sebaka nako e botse batho bešo ya gore re kopane gona ka fa mafateng a matelele a dialemoya e le go thobela fm yaka ya gago ya rena ya lekgotlagašo la aforika borwa le misong ya le kgone magagešo ga dietsa tlhana ke e toge morwane wa letamiša wa le amogelago la thuto lenanego la rena la baswa ka masala youth ke yona hashtag tlhapang tlhapang tlhapang bosele magagešo bosele ke na lefa le Isaac Mashila. Isaac Mashila ke motsweletše mogolo wa maneno a thuto le gabjale ke nnete re sa swarešane mmogo ebile gape ka mehla re tlhotlheletša batho gora wa le se ke magagešo la laolwa ke boemo bja boso ge motho a tswa ka mogae a ya gona kua mošomong a tlape gore a tlale ka mafolofolo a tswe ka mogare ga ditshele a tlale ka lememielo motho yo a be le bophelo ge motho a etswa magagešo a ya gona ka fa le malapeng a ba o ile gore gabjale ke mo ka magagešo wa tseba ke ba ka mogare ga taba tša lehu go a tlhokega gore re be botse le difela tše di kwagale ka gore ge o ka re o iphumula ke go botša nnete o ka tlha o edimola o shae tsa ke batho ba opela ke batho ba letsa megolokwane bona o le ntsupulane mo imana le yena a tlape gore ga fitla gona ka fa le bookelo magage shuma ka laneng e be le thabo le memelo go dingaka le ba o kiba rena tlhapang tlhapang tlhapang bosele bosele rena re tshela pele go ketika mengwaga ye masumetsela tsela gape ke moshato wa tsebo le boithabišo ebile gape le kole gore bjale ka thobela fm padišano ya rena ya gore ke moka o be yo mowa batšheletši ba mahlatsi o kgone go thopa dikete tše ke ba go tše masumetshela tshela tša diranta wena sa gago ke gore o tsenele phadišano ye bjale bosele ge bosele ka tsela yona e magagešo go lena le go la rena le kgono le a tseba gore re thekgwa fa ke ba IEC re na le bona mesong ye mo e leng gore gona fa o rile go lebelela taba ya botlhokwa

0: via go ingwa di tshetsa go tsenela digetho tsa lenyaga lenyaga re digetho ntsha me ba sepala e mega ge shori le go tsena kgaolo nya rene ya bone gape gona fa o gare le ba le gore e di tshe tsa ba IEC ke tshe o ile gore le kono di ya bula gore re gone go ingwa di sha biele le kono spice sa rena tswakitswa ke batho besho re le bele tsa ba ile gore tlo ba itiragala go sasa go sasa ke le tshatsi la bo papa le tshatsi la bo papa re na bile ka thobela FM go tshe ga botse batse ba re re bo papa ba botlhokwa bo papa ke ba o ile gore ke mokagere le metsi maga kwa re ga kanegile ba tshwelela bo papa e bo pelo bio ka nnete batho besho bo tla ba biang ntle le gore lena biele ka bo papa re le ketseke le be gona maphelong a rena go sasa ka iria le somepedi e mathapa ma ke mo ile gore mekete ko rena bile ka thobela FM re tla bo ke mo ka re phadimisha magagesho ka bokgabane gona ka fa le a kingdom's lodge ka groblastale ba thoma le kono gona ka fa le mabenkeleng go parara a groblastale ke mo ile gore thobela FM ka bile gona bile gape ka mo lehlakore le lengwe e re a lentse mothapo batho besho le bona fa go ba tlo go ba kete ka mengwaga ya go bonagala kwa re masometlano ke mo ka sekolo se se le gona le bona ba kete ka ke karolo ile gore re tlo bantse re le gare re lebeletse gore e tla ba ya karetso gore kete ka mengwaga ye masometsela tsela bio le ka thobela FM pele ba tilege ke botsisa bo papa fa gore na bo papa ka ge ile gore go sasa ke le tsa tshila lena la rena le fitile wa tseba ra ya ka mola o huru ra ipsina lena go sasa le ya ka mola gore blastale la kete ka bio le ka bo papa na letle le thabele dimpho tsa mohuta ma gape re nyaka go itukisa le gono ke mokaretse bo gore a wa batho ba re nyaka gore ba ipsine ka letšatši la bona ba tsebe gore ke moka re leboga maitapišo a bona a tšatši ka tšatši re a ba rata wena o reketse tata go mpho ya mohuta mang goba papa go bana ba gago mpho ya mohuta mang re šomiša letlakala la rena la Facebook la thobela FM yaka goba la Kate Morwane Kate yaka ke ya CATE ke moka wa kgona go nama e le gore wa re botsa gore wena bjole ka papa o ka thabela mpho ya mohuta mang nomoro e gona gape ya 086 000 2452 086 000 2452 ke spice arena sa le kgone magagešo pele ga ge motlhomong re tšea bona ba le ba IEC re re bo papa ke bo papa ka nnete re a ba rata ebile gape bo papa ba re a ba keteka ema gona fa o ke tle ke tšee mabenkele ka morago ke tle ke kgone go le tšeela molotsana wa go le gopotsa gore ka nnete le tloga le le botlhokwa
1: Tobela FM ga mmogo le Kingdom's Lodge, Grobbelaar Stal, ke go tlisetsa mekete kwa go ikgetha ka letsatsi la botate, Father's Day, ka la morena la 23 June 2026, Kingdom's Lodge, e tla bo ipsinele rena gare keteka le botate, ebile re keteka matswalo a Tobela FM, e tla bo ipsinele Skumbuzo Mbatha, Miss Pro, Man of the Match, Kunadi the Host, le ba bangwe ba bantši, manane wa gago wa mmamoratwa, ke bolela ka melodi ya boiketlo, ga mmogo le jazz, a tla gašwa go tswa Kingdom's Lodge, Grobbelaar Stal. Connect testing le braai ke 550 fela. Ikweletse ticket ya gago ka go WhatsAppela nomoro ye 083-235-7449. Gomme o dumediše ka gore Thobela FM tickets.
2: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go ntšišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekiši wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo
3: Laduba Hardware e sa le leile le leswa leo le phelago leo le golago keteka kgwedi ya baswa le rena gomme o ipsine ka dithekofase tša go makatša kgwetša 3.6 corrugated sheet ka mmala o montsho goba grey ka 139 rand 90 fela lebati la style shawara la square go around ka 1499.90 fela le 100 liter solar geyser ka 4999.90 o tloka mokitlana ba ile tshebarna ba ikemisetse go thusa ka lebenkeleng go ba ka mogala la tuba ba you save and score
4: a week o gateletse monaganong seo se ka go bakela mathata a tsa maphelo go swana le go tlhoka ganyo wa go tsa thobalano high blood o lwetse bja sukiri arthritis mtsikele le sekgoba itemogele lerumo se tlhokiša madi se tiša masole a mmele le se gatelela segateledi sa monagano lerumo sa le letshetswa ke banna le basadi go tlhoga ka 2006 lerumo le kgwetšagala ga discam clicks le difamaseng tše tshetswago nageng ka bophara lerumo feel the healing power
5: Tabeletsa mo kitika go nya matswalo le sekolo sa Njimo Thapo. Ga mo thapo ka mokibelo wa 20 June 2026. Sekolo se, se kitika mo re masomo mahlano mo la Thobela FM. E kitika mo re masomo tshela tshela e le gona. E tla botshile le ofense mo japelo. Happy mo kwatedi, menere go go. Mabusi wetse, ga di tshetlana. Miss Pro le Bad Girl. Teen Zone le State of Mind. Ditla ga swa tshwi go tswa ga mo thapo. Mabunga ba gaga ba ga mo thapo.
6: Youth Kiona, le Kate Morwane, mokibelo o mongwe le o mongwe, o thoma ka ira botlhano ka masa go fitlha ka ira botshelela mesong.
7: Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabiso.

0: ba go tseba ditaba batho ba re le ge ba bolela magagesho ba re madume ga nyekele ka peni madume ga nyekele ka deposit ka gore ya lo ke ge ke leta misha mesongye e bile gape ke le amogela go la thuto lenana go la rena la baswa ka masala youth ke yona nna ka leina ke matlhokeita ka morwane ga di tsatlhana ya go tlhoka matepe ga ke noshi magagesho ke tamisha fa ke na le yena Isaac Mashila bjelo ka motsweletši mogolo wa manano a thuto le ga bjele ke nnete re sansorišane mmogo re tsena kgaolong ya rena ya bone magagešo le ba IEC ke komišene ya boikema ya dikgetho ka monageng ya rena ya Aforika Borwa gomme ka gorialo re kwele go thwe le kgono le go sasa ba tlabe ba botse ditiši tša bona gore rena bile ka maAforika Borwa ba boile gore ga se ra engwadiša re kgone go ba tamela re fiwe sebaka re engwadiša gore re tla re kgone go ba karolo ya dikgetho tše tša pušoselegae go ba tšame ba sepala bjele ka matlhatsi Seseledi Sethole o gona meso le kgono go tla gore thuša bjele ka baswa gore na re ka ithukišetša bjang leto le gore ke moka le rena re kgone go tswelela ka mogare ga lenanego la bona la bakgetši la ngwaga 2020 Seseledi Sethole bosele bosele mogolo wa ka ke moka ka gorialo ke ya go tamiša ke ya go amogela ke dumela gore le robetše ga botse gomme ga bjale ke phorolotše mmeto mokgwibidu ke re namelang ka matšato namelang ka mafolofolo mogolo wa ka thobela tle
1: thobela kgadi e tshetlana thobela batheletsi ba thobela FM ka nnete re tloga e le gore re le emetse letsatsi la lekgono re emetse fela go bula mabati ditukišetso ka moka di madula a bapile go setse fela nako ya go bula mabati
0: dikgoro bulega baswa ba Aforika Borwa ba kgone go tsena ke ge e le gore tlabo re ipatameditše ka nnete re tla go lena bjele ka ba IEC go tla go kgona go nama re engwadišetša go tsenela dikgetho tša lenyaga a re lebeleletša ba engweše gore baswa ke batho ba o ile gore ka metlha ge dilo tša bona ke moka di sepela ga botse ebile seo se tloga se re thabiša ba fela ba etšwa Seseledi wa tseba ba ye mafaseng a ka ntle ba ithuta sela le sela go boeng ga bona ra bona gape ba kgona go nama ba kaona fatša ba bangwe ba rena ke be ke nyaka gore ke le face baka le ba gopotse gore na e ka ba ile gore ga botse dikgetho tše tšame ba sepala tše di fapana bjang le tša bosetšhaba re lebeletse gore ke moka motho o sekgwe tša belela gore na nka ke sa kgone go kgetha ke le ka mo Mexico nka ke sa kgone go kgetha ke le ka mo America ge ke fa motlhala Seseledi
1: ke a leboga gadi ka nnete batho ka moka ba ileng badudi ba Aforika Borwa ba e leng gore ka mabaka a itseng ba ikgwetša ba dula dinaga dišile mo dikgethong tša mebasepala ga ba akaretše ka lebaka la gore ba ba ba se mo Aforika Borwa e fela ba akaretšwa ka dikgetho tša go beya moporesidente ka baka la gore ke badudi ba seke ba kwa botlhoko ka taba ya gore ga ba akaretše mo dikgethong tša mebasepala dikgetho tša mebasepala ke tša go kgetha makhanselara mo o dulang gona ya le bona ga gone jwale ga ba dule mo nageng ya rena ya Aforika Borwa ka tsela yeo ga ba kgwetse ditirelo mo Aforika Borwa ba di kgwetsa gona ko mafaseng a ba ikgwetsang ba le ko go one
0: e ya kwa gala taba ye e ya kwa gala ka gore felo fa re tloga re lebeletše taba ya ditirelo ga botse gore na e ka ba e le gore ge re kgethile ka tsela yona batho ba bonkgetheng ba o e le gore ba tla ba le gona makhanselara a ba tla kgona go nama ba re emela ga botse na ga re tsebe fela ke tseo e le gore ka metlha e ba kgolofelo go rena bjele ka badudi ba naga ya Aforika Borwa a re bolele ka taba ela ya go nama go engwadišetša online gore na e ka ba e le gore ga botse e ile go sepela bjang ka gore le lena le tlabo le tlile metseng ya ga borena
1: e ke le bo agadi go ingwadisa online ke mokgwa wo e leng gore badudi ba ka ingwadisa ba le kae kapa kae mo ba leng gona le ge go ka kgwetsega e le gore mo letsatsing la lekgono motho o ikgwetsa a se mo a dulang o a kgona gore a ka šomiša sellathekeng sa gage a etela website ya rena a lo kgwatha register to vote gomme e tla motšea taba ya dikgato tše di itseng kgato ya mathomo ke gore o tlo bula website gomme a register to vote ya moiša letlakaleng la gore a kgone go tšweletša ditlabakelo tša gage e ka ba mabitso ka botlalo le yona nomoro ya boitsebišo gomme le semetseng e tlo tšea kgato ye e latelang mo e leng gore e tlo nyaka gore moswa go ba manka pa mango a le kang wi ngwadisha online a fane ka address ga fana ka address e tlo ntsha map wo ileng gore o tlo nyaka gore a bontshe gore yena address ya hae ke efe re o hwetsega ile gore o butsi website o le kagae o tlo fana fela ka current location gomme ga o fetsa o fana ka address motheletsi pele ga kgato yone e ke tsebise batheletsi gore go tla ba le gore website o go romele nomoro ya sephiri e leng gore e tla netefatsa gore ditlabakelo tsa gago tse o faneng ka tsona di tshireletsegile gomme ge e feta fao e tlo nyaka gore o tseye setshwantsho sa bukana ya gago ya boitsibitso e ka ba smart card e ka ba temporary identification certificate lengwalo le la lanakwana la boitsibiso le e leng gore le fa ke ba Home Affairs fela lengwalo leo e tshwanetse e be le e leng gore le sa dumeletswe ka lebaka la gore lengwalo le la e le fiwa le na le letsatsi la mathomo le na le letsatsi la go le e leng gore ke la mafelelo gore le ka šomišiwa ge o fetsa e tlo o fa molaetsa wa o bontsha gore o feditse go ingwadisa o tla hwetsa dipoelo tsa o netefatsa gore ka nnete o ingwadisitse ka mokgwa wa tshwanelo ka morago wa diawara tse 24 o lapile o feditse o tshwana le modudi o a etetseng lefelo la o voutela e leng tsona di-station tse re di bulang le gono ka iri ya seswai
0: dia kwa kala magagešo gape le metsotso ke 22 go ikela gona kwa irinyela ya botshelela ke ba IEC bo Seciletse Sethole kgaolong ya rena ya bone re lebeletse go namare le botsa ka botlhoko bja gore e tswang le engwadise gore le tle le kgone go nama le kgetha a re bolele ka bathiditse ba o ile gore ke baswa ba ga borena motlhong ba bagolo le bona ba gona ba phela ka bogolofadi ba golofadi ba le bathuši bjang ka gore ke a dumela gore go na le ba bangwe ba o ile gore ga sanka ba nama e le gore ba engwadiša Seciletse
1: batho ka moka e ka ba bagolofadi e ka ba ba e leng gore ba palelwa motlhomongwe ko ya mafelong a o voutela re ba eletsa gona go šomiša mokgwa wa online ba e leng gore ba palelwa gore ba ka šomiša mokgwa wa online ba ikgokagantšha le kantoro ya rena ya dikgetho gore re kgone go ba thuša re na le bašomedi ba e leng gore ba gona ba e leng gore ba ka kgona go ba thuša
0: e mang gona fa o Seciletse ke moka letla gona le tshotsa pele ga botse ke bonang ke ka molhlakore le ke na makega ka ntsha ke mabenkele motlhomong ke ba ga bolena ga ke tsebe ya re ba kwenshi ba
2: di office tsa goro ya merero ya selegae naga ka bophara ditlabulwa go tloga ka iri ya seswai go fitla ka iri ya botlhano mafelelong a beke a go ingwadisetsa dikgetho etela office ya goro ya merero ya selegae ya gausi le wena go dira dikgopelo tsa karata ya boitsebišo go ba go itsea ge ba ishetse ilukishitswe ditokomane tsa boitsebišo tsa go feta 370,000 di emetse go tlotsewa tokomane ya boitsebišo e go kgontšha go fitlhelela ditirelo le menyetla gomme ebile e netefatsa gore o itukišetse go kgatlha tema mo temokerasing ya rena kgwetsa karata ya gago ya boitsebišo o itukišetse go vouta molaetsa wo o tliseditswe ke kgoro ya merero ya selegae re fa botlhe seriti
0: wa kwa ba tloga ba thagana ga botse thwe le bo Seciletse gore a wa le rena ka mo ba kgoro ya merero ya selegae ba bona ma bathuša batho ka taba tja di-ID bjelo ba re ba tlabe ba šoma le kone gore ke moka ge o bonang ke o akanega o kgone go dutsena ka lebelonyana ba go thuše o kgone go nama e le gore le wena o dirang o kgona go kgetha ke taba e botse e le gore e tloga e thabiša magagešo Seciletse a re lebelele baswa baswa ke nnete re ka mogare ga ditlhotlho tseo e le gore di tloga di fapane ye nngwe ya tlhotlho e kgolo eo e le gore baswa ba rena ba tlhoga ba lebane le yona ke tama ya tlhokego ya mešomo taba ye ke tlhoba boroko bile gape re bona gore le ga bjele re ka mogare ga megwanto e le gore ga re nyake batho ba go nama e le gore ba tswelela dinageng tsa ka ntle ba e tla gona ka fa ka polelo ya gore ba tseya mešomo emang ga botse gona ka fawe go thoma go ba le lešhata ba tseya mešomo ke moka ge ba re tseela mešomo re thoma go akanega bjele ka baswa ba Aforika Borwa pele baswa ba mohuto ba feletsa bofelong ba sesa ba le thabo go ba kgatlhego tabeng tsa dikgetho nke le bolele le bona Seciletse re lebeletse motlhomongwe ditlamorago tsa go khumana e le gore ga o tsenele dikgetho bjele ka moswa
1: go baswa ba Aforika Borwa nna nka ba eletsa ka gore ba tshwanetse le ge go ne le tsedi sa sepeleng ga botse ba tshwanetse go tsea karolo dikgethong ka lebaka la gore ge go ne le se se sa sepeleng ga botse se a lukiswa mo Afrika Borwa re ka gare ga mmušo wa democracy bo e leng gore gore mmušo wa democracy o sepele ga botse o nyaka batho ka moka ba tsea karolo dikgethong o tshwana le bona baswa ga gone jwale ba befetswe ka letaba tja ke dilo tse dintšhi tse e leng gore di a ba befedisa gomme ye nngwe ya tsona ke yona ye o e kgwathileng ga di e tshetlhana ya tlhokego ga mešomo jwale baswa ba lemoge gore ge o tsea karolo dikgethong o tshwama ka go ingwadisa lenaneo la bakgethi ke ye nngwe ya ditokomane tsa botlhokwa tse e leng gore ge go setse go dira ditekanetso e ka ba tsa mešomo e ka ba tsa o tseba gore mo Aforika Borwa batho ke ba ba kakang kudu-kudu bona baswa o šomiša lona lenaneo le gape-gape gore mmušo wa democracy o tswele pele go nyakega dikemedi mo Aforika Borwa mmušo wa rena keo e leng gore re kgetha dikemedi tse di yang di re emela ka pušong gore dikemedi tsela di kgone go re emela ka mmušong ba tshwanetse o abela ditulo tse e leng gore baswa ba tla lemoga gape gore ke toka ebile ke ditokelo tsa rena re le maAforika Borwa gore re tsee karolo dikgethong gore re tle re kgontshe mmušo kudu-kudu ona wa pušo ya selegae mo e leng gore ditulo di abiwa go ya le ka gore batho ba ba tsereng karolo ke ba dipalo tse di kakang bjale ge baswa bona ba ikgoela morago ba sa dira bothata bo bongwe ba gore o tlo kgwetsa e le gore mmušo o palelwa ko o thusa ka lebaka la gore dipalo a di bontshe ditekanetso tsa bona a di kgone go lekana ka lebaka la gore ba kgwetsa e le gore baswa a ba tsee karolo ka bontsi gape-gape baswa ba tshwanetse ba lemoge gore ke maikarabelo a bona gore ge ba bona go ne le tse di sa sepeleng ga botse a batle ka dikakanyo tse e leng gore di ka thusa mmušo gore go be le gona go kaonafala a ba tsee motlhala ka baswa ba ngwaga ola wa 1976 ba e leng gore ba ile ba tsea karolo ya bona le ge e le gore nako ela ba be ba le ka fase ga mmušo wa kgatelelo baswa ba le ba 1976 ba be ba nyaka go ba gore ba kgone go tsea karolo dikgethong ka nnete ga gone jwale re ikgantšha ka bona ka lebaka la gore kgato ye ba itsereng ebile ya re thusa gore re le maAforika Borwa ba e leng gore ke batho baso le ba bangwe ba e leng gore ba be ba sa dumelele go tsea karolo dikgethong ga gone jwale ba kgona go tsea karolo dikgethong
0: re a leboga a re bone batheletse ba rena ba o e le gore ba kgonne go latlhela maikutlo ke lepete maseema a re go tlogwa ka ngwaga wa kete wa sekete magolo senyane masome senyane nne ke bouta lebeke yone e ke moka ke ile go emelela go ra le gono ke moka a emelela a ya go bona gore na e ka ba e le gore gabotse leine la gagwe le gona na dilo tsa gagwe di tloga di sepela gabotse na go na le mothelete yo mongwe ke ena o bre mongadi yo re fetsang go bolela le ena re ne ena le mpona ga ke sana kgatlhego tabentse tse o e tsa go nama e le gore le ya bouta ga ke na le ka kgatlhego le ga tttttt emelela ngwaneso kgethega o e botlhokwa kgone go dira diphetogo o na gape le Dorcas Maleka o ngwadile a re nna motswadi wa ka ke ile gore o be a dula Alexandra ka mošomo gomme ga bjale o buile gae mabapi le taba tsa go gola gabotse a re ke pensiona bjale ga ke tsebe gore na e ka ba e le gore ka ge ba sa name e le gore ga ba kgone go nama ba bona botse gona fa oe ba tshwanetse go boela morago kua Alexandra na gore ba kgone go kgetha ba gona fa oe re ka dira maano a maswa ba kgone go kgetha ba le ka mo porofenseng ya Limpopo na re a leboga putšhi ya gago ba tla nama e le gore ba go araba bosese lete sethole go na gape le motheletše yo mongwe ke ena Hlabirwa McDonald o ngwadile fa a re go tsong ga di tsatlhana ka nnete re tloga re e leboga maele a lena go na le Alfred Lefawa ko Mokonyane a re thobela ka mošate nne ena re emetse tshedimošo ka nnete gore tla re kgone go tseba gore na re le bakae Maria Selane a re thobela Kate nna ena sale ke bouta ka 1994 lebitso la ka le gona eupsea ke ya go lebelela gape ka mokibelo gore na dilo tsaka di eme gabotse nna goba motlhomongwe di ka ba di fetogile e re mpele re tseya batheletse ba rena ka 086 000 2452 e le go nomoro ya mogala re bolele le bale ba Alexandra ba o e le gore go thoba boile Limpopo ka taba tsa go gola ba shoma bjang gore le bona ba kgone go kgetha lenyaga se selete
1: nka bontsha gore go akaretsa le bo le mogolo wa ka o e leng gore o be a le Alexander batho ka moka ba e leng gore ba fetotse madulo ba tshwanega ebile ba tlamega gore ba etele mafelo a o voutela tsatsi la legono la di-20 le go sasa la Sontaga gona ge ba fitlhile ba tlo ba thusa ka ditlabekelo ka moka tsa gore ba feleletse ba ingwadisitse gabotse gore ba tle ba kgone go tseya karolo dikgethong tsa ngwaga o gape gape le go eletsa ke tsa ke moswa goba ke mang o a e leng gore o re yena ga a sa tseya karolo dikgethong nka mo eletsa gore ge yena a ikwa e le gore ga a sa nyako tseya karolo dikgethong a direle baswa ba e leng gore ga gone jale a ba kgone go itirela maloba mo re be re na le lenanego la o bitsa baswa re ba ruta ka dikgetho go be go ne le ba kgoro ya tsa maphelo ba e leng gore ba lebeletse bogolofadi ba autism ke batho ba e leng gore ba bangwe ba bona ba palelwa go itirela bjale wena o bonang gore wena ka bo wena o kgone e ya o ingwadise o lebeletse bona batho ba le ba palelwang o ba direle le bana ba e leng gore ke ba ka mo gae le ba e leng gore ke ba bomotseng mo o dulang ge o ya o kgetha le bona o ba direla gore ba tle ba kgone go kgwetsa diphetong
0: aga ke nagana gore batheletse ba bantsi le ba arabile ka gore ba ba nyaka go tsea gore ba fetotse madulo a bona ba ka Gauteng ba tswa ka Limpopo gore na ka ba e le gore leshoma biam ge le bele araba ba le ba Alexandra ke moka le gonne go nama e le gore le ya ba thusa Kefas Khutso o re madume go wena ga di tsatlhana ka nnete re tla gapeletsa bjelo ka badudi ba Aforika Borwa gore re ingwadise gomme bona ba kgone go fenya ka morago ga dipoelo ge e le rena setšhaba sa ga bo bona goba sa go ba bia maemong a godimo ga ba sana taba le rena go kholega bona ka bo se bona ke yena Kefas Khutso a le gone ka fa le Pretoria ka Atteridgeville ga gabo ke ka molna ga mashashane ka Spruit ga magongwa ke bo Dr. Ntebe mo re a leboga ke tlo tseba tshilitse ba rena ba megala go mega biele ntumeleng ke tseba bankele pele gore ke moka ga le bolela fast ka kana maile gore ke letsana ga re ka le bakala la mabankele dilang ga botsema ga gesho tlaba tshe di gone go kwagala
3: Kgwedi ya matswalo le sekolo sa Ntumothapo ga mo Thabela sa mo kitika kgwedi ya matswalo le sekolo sa Ntumothapo ga mo thapo ka mokibelo wa di 20 June 2026 sekolo se se kitika mengwaga e masome matlhano mo la Thabela FM e kitika mengwaga e masome tshela e le gona e tla bontshile le ofense mojapelo Happy Mokwatedi le Menier Kgokong Mabusi Wetsi Gadi Tshetlhana Miss Pro le Bad Girl Teen Zone le State of Mind ditlagaswa twi go tswa ga mothapo mabunga ba gagwe ba ga mothapo Hashtag
0: aga re le boga ke be ke di lebella tshitudi ya tsana ga botse
4: gare ga dikgwetlo tsa go loba wa leloko kwana botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebelletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
5: Re dula re poster, recommender le go arabišana. Eupša dikgopolo ga dina mohola. Ke leswao la gago la X leo le dira go bjalo. Ka gona e tla ka di 20 le 21 June. Tsoga, bonagala, gomme o ingwadišetše go vouta. Letšetša 0800 11 8000. Goba etela elections.org.za. Goba WhatsApp 060 88 0000. Go hwetša tshedimošo ka botlalo. Molaetša woo le utlišetšwa ke IEC.
0: Re le boga mga gaisho bia le gona re tie ba thileke ba rena ba megala ke gale ba letsa batho le tsogile ga botse ka moshate e thobela
6: thobela ga se skitch
0: re gona le kai
6: a o go mma
0: re
6: le bona le tiko khatle ka tsane mabane village
0: a re tiko khatle re o amogela gaitsedi ke go kwele ga tshedi ya ka ya kwa gala ka gore motho ka nnete o tla tswa re wa kitshwile bi leng ka le re ga ke gethe le tsogile ga botse ka moshate re amogela hle a re lota
7: le tswa botse ga
0: re tsogile le kai
7: rona ra le nan pe tshe marna ka mo
0: ba bona seseleti
8: thobela
7: ke go tsela o budisha ga di a kere ke registile mo sekolong sa madi go ka mmapela tsile yela ka ke tla di vote ya mo hand mo sekolong sa hand sekolong sa madi ke go le sona wa gona la gore ke mo hand
0: o e kwa ge tshe re le boga
7: ke le boe fambo
0: a ge le lena le tlhoga botse ka fa we lota re tshe mothile tshe mongwe na go ya dumela le gona tle
9: thobela se ke tshile ke
0: re gona le kai
9: rona le bolela Milton wa ga langa ke
0: a ge Milton
9: kgona go tshe gore mo pomprint ya bona ba o tlosha mo setseng ya bona ba o tlosha after nako e kang kang
0: ba o tlosha o ya kae
9: ke hore maybe ge se ke shiftile mo maybe ne ke ka mo ikuleni ke ya ka Pitori ka Tswana ka mo ikuleni se ba ntlositse na ofa go kira kre ka Tswana na
0: o e kwa ge tshe re le bogare ka gore na e ka ba ile gore ba shuma biang ka tshona
9: thank you
0: e kwa ge tshe se se le di tsamba tshe tshe ba rena ke ba bararo ke mo ka ka buripana
8: ke leboga o Mr. Khatle re ngwadisha baswa ka mengwaga e le sometshelela e fela ba ya ba vota e ba ne le mengwaga e le someseswae ka lebaka la gore ke molao sa mathomo gore mo Afrika Borwa o tseya maikarabelo go ne le mengwaga e le someseswae o kgetha go botlhokwa mo e leng gore go nyaka motho a setse a ne le maikarabelo bjale re le ba commission ya dikgetho re o ngwadisa o ne le mengwaga e le sometshelela gore re kgone go dia dipeakanyo tsa dikgetho tse di latelang batheletse ba tla gopola gore ka morago ga mengwaga e metlhano e mengwe le e mengwe re tshwanetse go ba le dikgetho mo potišong ya bobedi ya motho o a ipontšhang gore o dula mo ke tswang mo mokopane ge motho a le hantsi o tshwanetse a ye a voute mo di-stationeng tse e leng gore di ka ona mowe motsaneng wa hantsi go ba le di-voting station motsana wa hantsi o ne le voting station Madikwe ke sekolo se e leng gore le sona se mo motsaneng o mongwe lefelo la o voter le na le mollwane wa go bontsha gore mo batho ba ba dulang mo motsaneng o mo o boyang ka tsela ye itseng ba voutela sekolong motlhomongwe goba kerekeng e ene ga go dumelelege gore motho a dula hantsi a ye a re o nyoko vota ko moshate
0: all right
8: mo go ye ya mafelelo
0: Milton
8: motho o ingwa dishagate ke sa bušeletsa ke boletse le maloba gore motho o ingwa dishagate e fela ge o fetola madulo goba ditukomane tsa gago di fetoga go tshwana le ge o fetola mengwaga ya gago o a tshwanela gore o tsebise commission ya dikgetho gore wena o fetotse motho mongwe mengwaga goba wena o fetotse address o be o šoma magoeng e ka ba Tshwane e ka ba Gauteng bjale o buile gae gomme o tlo fana ka address ya mo o leng gona ga gone jwane ke modudi wa Afrika Borwa wo e leng gore o tsebisa commission ya dikgetho ka maemo a gage kudu-kudu re lebeletse taba ya address gore e kra commission ya dikgetho a ina matla ya gore e ka fetola maemo a modudi a go ingwadisa
0: dikwagetse a re tse mothile tswa mafelelo ke yo le tsogile ga botsa ka moshate thobela
10: thobela ga di fetana le
0: ga re gona le kae mma
10: rona ke mogadi thofeng mashishompa ke re bona extension ka di setlana a ke na putisho empakeng ya ka ono rotloetsa batho re a reng go voteng ka bakala o ya la ka di setlana re ntse fatse go tlolokaneng wena o lla o ntse fatse re na bileng ka vote
0: a ga le boletse se bia
10: re a
0: reng
10: go voteng
0: ke le kwile
10: re tlo lo la riye re ntse fatse a ke bana peto e ke sheke nna ke le Sophie ya e seng ke nna Sophie ke emele peto e ka sebeteng
0: yo gape le boletse ga botsi biang ma Sophie re ya leboga tle
10: thank you khadi
0: ba re ya re tsweng re re ghetelina pele nna go le yona gape ga isa le gona ke tla dire biang gona fa mothidi jo mafelelo ko wena thobela le gona
11: khadi e setla
0: re fetse ka lena le tsogile ga botsi
11: re tsogile ga botsi ka tshe mashaledi ka 2020 re ga skoro
0: re le amogela tshe mashaledi
11: ke mo tsara se ya mabe ya motho a ka tlo go gatle mo di vote station ya ka se dumelele go vote
0: a ga ke le kwele putshoshiwe ke kopana ba rena maitshwaro se le tirfetsa ka taba maitshwaro gore maitshwara o ke moka go thwa ka dira gore ke shite go kana maile gore ke ya gaeta ke ya mo hutama
12: maitshwaro kudu ke ya go tla motho a iphatlile ka madila ga o yetela lefelo la o votela o iphatlile ka madila o sa gone go tseba ye tshweu le yentsho goba o sa gone go shumishana le ba shumi ba bathankedi ba dikgetho ke lona lebaka le legolo le lengwe la gore o katla o dira digaruru ka lefelong la o kgetha a re o gane le sa ruri re o gopela ga botse gore o ye o ishe moya fase o boye o tsee karolo dikgethong
0: di kwagetse lokishang di nomoro tsa mogala ke be ke bone maikutlo a motšhili tšo mongwe fa a sekana maile gore a ntlhalefetsa ka gore nako le yone ga e sa le gone aga ke lesebe Simon a re thobela ka gaso nna e be ke gopela gore ba IEC ba dire gore ge ba tsentšha dipoelo ka mogare ga system ya bona e be e le gore gape le di-party agent di ba gona gore ka nnete se ka ra khumana e le gore re ba le taba ela ya boradia e kwagetse re le kgwetsa bjang ba IEC
12: le ka etela website ya rena mo go www.elections.org.za go ba le ka shumisha SMS line ya rena ka go romela nomoro ya boitsibiso go 32810 gape le ka shumisha mogala wa rena wa go selefelle mo go 0800118000 gape re felele fao o ka shumisha WhatsApp chatbot ya rena mo go 060 088 0000 goba o ka etela mafelo a rena a o kgethela a o ileng gore ka letsatsi la legono la mokibelo la di 20 le Sontaga ya di 21 a tlabe a butse ke a leboga
0: go leboga rena Cecile di se thola re kopane gape beke e tlang ngwane shore ya leboga tlhaitsine ka mafelelo a beke ya gago
12: ke a leboga ga di le wena o itlhine ka mafelo a beke o ye o lekole
0: maemo
12: a gago a o ingwadise
0: re ya leboga maga gešo le bathiletse ba rona ge ba re theletša tšatšikatšatši bosele re ya ka mola kantorong ya rena ya ditaba hei oa tonya bathiletše sa le kedusana ka mome a go ya gašo wa tseba ke lebeletse batho ba apere isitše tharo ba fetela gona kua fase kua yo mongwe o tsene le yena ka tejana o fetela gona kua fase kua oa tonya fela re ya go onama e le gore re ya kgetha re ya lebogatle
13: lenano le lebeletlišitšo wena ke SABC Education le Thobel FM le ka thekgo go tšwa go IEC Thobel FM. Mošate wa tsebo le boithabišo. Ditaba tša SABC yeo ikemego e sa tšee lehlakore go Thobel FM ka mpho morwaswi.
14: Arlo Cheng. Tšaere ya boselela ditaba ke Cheng. A ri thomeng ka tša dikgetho ka molotšana show. Komišene ya dikgetho e re thomile ka lesolo la go tlhotlheletša baswa go ingwadiša le go

0: for Yoba. Monate breakfast hona fa go thobela FM shate kwa tsebolo bo ithabi show. Ke bona re tswela pele lwana motheletsi re gatela pele ke siripa sa mathomo. Matsadi bile ke le betse gore le khono re keteka letjatji la lefase la bafalaji. Bona re keteka letjatji le na ga rena yemi jwa.
1: Kore hey o sharakane ka monareng go sharakane
0: ya le khono ke letjatji la lefase la bafalaji le letjatji le ke le thobile ke ba le ba United Nations ba le beletse taba go tlhompha bafalaji jwa le jwa
1: e fela naga ya rena e biang
0: siamo se biane ka Afrika Borwa le re di 30 go diegang
1: hey tabizeng taba ya di 30 mo president wa naga ya Afrika Borwa re le mo rena are tlogeleng ba molao re tlogele department ya home affairs re tsho go yona rena biale ka batho le badudi ga le bakala gore ga gona motho elo reng yena wa dumelela gore a botsiše a gopele tabizeng nagana ka kuno sugela mna go sasa ke re mponche mapepe o phela o dujile nna mo ke no re mponche mapepe
0: e gore no nyaka ditokomane
1: ke nyaka ditokomane mna ga re tlogeletsa be re tlogele ba molao ba e dire ba bontshitse gore ka nete ba na le gahlego ya go netefatsa gore batho ka mka ba baleng ka gona ka mo Afrika Borwa ba tlile semolaong ya tshe ga re ba tlogele ba dire ka mogwele gore molao o re ba dire ka gona
0: Yeah.
1: Ya go betha batho ke bone mongwe ba mogopetse maphepe o na le lebenkele ba bontsha maphepe ba fetse ba kwatisha go gore o na le maphepe ke ba mmetha ka sebepi ngwana ba thi ba fetse ba ratswalele lebenkele la ga a tsamae bia tshe tabe ya gore re batho motho ke motho ka batho ene rena mo Afrika Borwa re phelela ubuntu
0: yeah.
1: O ikwa byang wena o lata ngwana mosadi o mongwe o mmetha bo ikwa byang
0: ke tsenwe tsa tabatse le hore re tloga re di tshwala ka mare ke tsenwe tsa tabatse le hore re tloga re sa dithege fela se re pense re nabile re tsena le shakeng le tsari papa di re bone se tlhopa sana ga sa Afrika Borwa ke se le re bona se re tshe re sa re bia somewhere
1: hey hey bo mincha kudu tebzen bo mincha kudu wena
0: what's up la mathomo thomo ke ka re ke le beletse papa di ya kgole ya mautu ka kwa ke tsheke maikutlo
1: hey
0: papa di le di retse gore ke tse ke maikutlo gore ka kra ke khuduwe ke le ka tselengwe ka baka la gore ke re bana stopa sa rena sana se taro ya oral capon sa ro tlhoka le go di o thupa le ka
1: ba o shetse gore aba buya
0: ba re shetse gore
1: aba buya
0: e pela a re thabile mme a re thabile re no tshepa go nore go tla ba le diphetogo ke mo ile gore mbatla shuma bokaone kaone pelo a rena pere tsene go le shakeng la dipapadi ka o kae molotsano la
1: 086-000-2452 086-000-2452 ke mo le gore wena o ka re tshwara ka mogala wa re botsa gore dintshang fa o leng gona ka kua dipapading

0: kwaloen ka reka o fela ei bia tshe ka le makala re thupile letsene ka nnete ke kwaletse pele mamo tsa hore all in ka pelo ka bua
1: all of us all in e singedile wa ba trouble show thobela thobela ah ke a feta ka fa ari kitumele ka o thobela
2: e thobisa
1: yebo
2: le bule le meeting wa galanga gre lelo
0: yebo
2: hore ngone jo
0: ke sha apwera
2: rogono sisi e thobisa nagere ba fana fana e tloka thego ya rena
1: ba fana ba fana ba tloka thego ya rena Milton
2: ari ka bona mpedi ba fana ba fana ka wili
1: mara o bona ba ka o besha wa tuka go le ka mogwele o reng o lebeletse ba bapala ka gona
2: ga ga le ke bona mo ke mi ya bobedi ke bona bo ka re ba ka na se ke
0: tshwane
2: le ile ma ema ya ma pedi ya pele
1: mara ga botsa botse
2: mo ya bo raro ke bona ka re to win
1: o bona ka re ka shuma ga botsa a re le bogeng papadi ile ma thoma ka baka la gore ke bona ka re ke yona e phafutse teng ba fana ba fana go dilotse dintsi wa tsoba
2: ke nnete so ba tloka thego ya rena re le ma Afrika borwa ka mokare ka bantu etse baka bua le nnete baka tsenela go pelenyana
1: a bona all of us all in ka ofela ke a go leboga Milton
2: Zale watu.
1: Danko. Omwe show.
0: Mutelechi.
3: Hello, guy.
0: Ronald guy.
3: Le lo le tips. Tene kamo zama chaya le ga tempisa. Are la ya itugi shaka mwono. Osa le kamo le tempisa. Kamo le muri. Ola muri timpa. Gana le top four. Yelo muri. Yoba pala. Osa le tama ga ten.
1: Top four.
3: Yeah, top four. Nali klapa, nali li si sopa sa ko jaga na kamo gaya kamo rena di Limpopo legend, and then waba le mapa legend le iso, and then ka ofela ka 10 o'clock ka o sale mo Moretin Park.
0: Ke a fe yelo re le tsamang le yona go tsedi thopa tsedi tharo tse.
3: Di Limpopo legend.
0: Aga. Mapedi a tikile tembisa.
1: Ubo le khomong mojole jwa rena ngo le re tlhalosa jeng gore na ka kwa le jwa ipsina ka enka kwa ga mphatheleka kwa khomong ba nna di sepetse byang ka kwa khomong
4: wa tswa the tips ene o tlo ipontsharo polo ya radio ka kwa go lamphatlhele o bo tsetse la go fitisha ba jule ka makatana mane gore ba momba jwa o tswa go a tshweni ba tshelela ka boka seleteng le bo khomong ke mara ina le ntungelo re tlileng khatla guru ya hore man of the match o tsa maka 12 kg ya bubi le go le rendre
1: le baka
4: go gari gari saladi
0: ke ke ya o tsoka tswa ka ya o tsoka
4: tsa na difisha sebo e fela bo khole mo dira radio wo tabisha go duwa na ba swa tletse ba ile gore ba tlo ba tsela tsa tsika mokaba le le patelo ba le beletse e ke papa ri tsa khola mo tsa gae wo tabisha go ripsine
0: wa tsiba tsimze ne ke ya tsiba gore le phela le ngsola e fela a o nana uri bupi bola ke ya uri gape na go ela ya gore dikoma di bue inya ka motho wa shetse ena le 12.5 yana ka kwa ga
4: Alredi ga re botabela bo bige bushar mara bo tfita kae
0: we tlale
4: ba bolo ga ra wa ke wa re bujenga bo
0: ari ule ga
1: ya bo mara wa tsare isona le masheleng a ile re fela re abelana ka ona ka di tournament wi la no bona rena masheleng a le gore na mo a shu ei ai hey wa re kiwa mane
4: ba tsare ke ba tsebo re kwa re sno wina kwa re ka di case
0: ha ha ha ke kwile basadi kwa chalete ya di tournament chocolate gaga e engopuditse gore mabane go lapolokwane o mongwe wa dinaletjana tsa le composoli white o be a dirile EP listening ya gagwe be ke ke dinaletjana le lo re a di bona di tjola pele go gola ka gara le kompo re tjola pele go balakaletsa mahlatse le mahlogonolo ba gole ba ishe Limpopo pele ba re le kompo pele
1: le kompo pele le khono re tlo ba re le ka kwa ga mothapo ke a kutsha hore le nano la rena la teen zone ga mmago le state 10 ke le ile gore go ke a ile gore go tla ba ga shaka kwa hape bo la ile mona ke di product tsa teen zone
0: re thomile kwa mona a wa re go di sticker station mona
5: Tabela sa mokete ka khone ma tswana le sekolo sa Ntumo Thapo. Ga mo thapo ka mokibelo wa di 20 June 2026. Sekolo se se ke tika mengwe ma sima mahlano mo la Thobela FM. E ke tika mengwe ma sima tshela tshela e le gona. E tla bo ntshile le ofense mo japelo. Happy mo kwa daddy le ne ne re go go. Ma busi wetse ga ke tshekana. Miss Pro le bad girl. Teen zone le state of mind. Di tla ga sha twi go tswa ga mothapo. Ma bunga ba gaga ba ga mothapo.
6: E ka ba tshupetso ya CCMA botata le mechanic wa mathula tjatjing khanetso ya mikitlana tlhalo ntle le dingangishano clientele legal ya bela ma Africa borwa ka moka ditirelo tsa semolao merero ya rena ke a tsheko ya fase re akaretsa tsa selegae bosinyi le taba tsa mshumo borra molao ba rena ba emetse go go thega di iri tse 24 ka letjatji Gape merero ya rena ka moka ya akaretsa thuso ya tšhelete ya bail ya 5000 rand. Tsenela le hono. SMS a thobela go 45135. A 45135. Clientele General ke SPA dimeletsego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditifetso tsa tlwaelo.
7: Big Red Weekend ya Shoprite e buile. Matšatšing a mane fela se ke tša go fihla go 50%. Pudding chule ka tshebio le ka di 1.5 liter cha di cold drink cha Coca-Cola. Le di 2 liter cha Spalletta. Di fihle ba di fihle pedi ka 26 rand. 400 gram ya di light cha cheese ya Parmalat ka 50 rand. 2.5 kg ya Sasko flour. Le 2 kg ya speck or rice. Di fihle ba di fihle pedi ka 50 rand. Di 100 ml cha pedi cha toothpaste cha Colgate ka 26 rand. Le 1.7 liter ya kettle ya wese na go mogala ya stainless steel. Go ba ya galas ya essentials ka 180 rand. Di hotjala ka labone di 18 go fitla ka Sontaga di 21 tsa June Big Red Weekend ha Shoprite Fair
8: Tsaka mushate
9: Kabela wo ke khoshi sishewe sekolo se steletse ka yena mogala jo khoshi kabela ke lena la ile leng ga botse botse e be tshwanetse e be khoshi kabela technical school
8: ke le morena le kwa se pedi te go di ya phupung ngwa ke tipedi masimo pedi tsela go thoma ka metse mo tlhano go itlala go ila bushupa bushigo ke tsina ka tshe
10: Morena Samuel Mathobela ke yena a thomile sekolo se ka 1976 ka nako ela ya dikgaruru tsa ma student tse di lo tsa apara tsa naga ka moka
11: Nya go ke ya khale ina ga 1976 e batho ba bagolo ba aga sekolo se ka di packet ka metse le tshedingwe ba mmusho ba do ba agela sekolo se se botse
8: se tlhaelo ke tsa tlholego ya history ya sekolo sa Kabela Technical High School se se nngwe ka se di go tutong sa molechi ka se le tinsa Capricorn na ga nya ba bina kwena ba go xi kha ba molato wa boraro ke molechi
12: sekolo se se agwa bona le majaji a le go re a rwalo re ma go sa pomwane ro tshela mabu rato wa kwa rata ka di packet ka tshela mabu
13: Kabela be strike mara e rutsa o strike la le ya jo se bale so
14: batho ba ba tsene sekolo mo Kabela ba successful go re tsi a ruta le nna ke dumata tile lengwe bana baka ba tle ba tsene mo
8: go anegelwa ke o tingwa a re be mmogo gona ka mo la FM mo shate wo tsi bona boithabiso
15: yo go thobela FM mo shate wa tsi bo le boithabiso
0: awa ga nete ke mshate wa tsebo le boithabiso mo nati breakfast ke mo leng gona tipsen wa tsebo gore tshobela FM gore mafelo a beke ya kamoka go tloga mabane ba ka kwa go la khrobela stal ka kwa khrobela stal molo tshatshela le gone le lana la mogolo kwane top 30 ka ka tla ba dile ka kwa ibile ke bone gore ba re go na le manda ntlax ntlatlane wo le re ko mong wa sibini se le re se tla be se diragatsa ka kwa khrobela stal le tshobela FM mshate wa tsebo le boithabiso kwa mongwe le re tlebelishana le yena tshatshela le gone le go monate breakfast re kwa ka ga dikosha tsa gagwe monna re kwele gore o swaretse ba thieletse ba tshobela FM mshate wa tsebo le boithabiso eng o ka gopola gore mantla ntlax ke yena we loro ba re o na le maitemogelo a afetago maitemogelo a afetago mongwa ye le sume mo industry ya mino be tshekinyo ke khala tswere ke yo go kwa le kosha ye ya maitemogelo a ofeta a le sume gore etswa kae yena ke le o shuma bya le ka molaudi wa mino ka kwa go South African State Theatre Youth Choir motho ke motho mo go le monaka kwa ka mo industry ya mino ke batho ba le re ka nete ba bonje ba nete fatsa gore dilo tsa go tshwara le di state tsa ga di nwelele bya tse manda ntlaxe go le rotla ba diragatsa kwa go la khrobela stal le tshobela fa moshate wa tsebo le boithabiso ke tsa gore bo huna di the host ba ya kwa bo asa ba ya kwa ba tsaba bo pet murudu ba kwa ka mo ka monna go o e
1: go le
0: go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le meshi o tlo o kwa kwa ka madu iponele gore a se AI ni ke ela ka nnete hore le
1: ya ga go tsare le nana la rena la megolokwane letlo ga sha thui go tswa ka kwa go la khrobala Stall Mall ga mmogo le tse masometharo le Pat Murudu mola ga tsatsi la botate re tla ba le melodi ya boiketlo ka Sandile Man of the Match le tla ba le diragatswa go tswa Kingdom's Lodge ga mmogo le nana la Jesse Pilago Chaburina bona bona
0: gore ba tsamela FM e rile re go tlisetsa sealemoya mananeo a sealemoya ka moka ke ya bona ka gona o tlabe a ga setsa go la Grobla Stall go la Kingdom's Lodge ga ba wena o kua e ya o kitima ino kitima o ye kua
1: o tla wipsine le rena
0: o tla wipsine le rena go pula gore e bile re ketse ka letjaji la bontate ne ke ne go kwa gore ke ka lebaka la eng bontate ba tshaba mana ke ka lebaka la eng bontate ba tshaba ge re tloga go ntla se re tloga go monate wa tsebo fa le hore le ka tlhaloganya ga go bia le ka motheleji go tla ba le setlhopa sa laelo le setlhopa sa tebuzene ka mogore phela re dira rena le dipotsiso tse le re a botsisa setlhopa sa laelo le setlhopa sa tebuzene ga ba wena o nyoko tsa karolo 086000 2452 086000 2452 ke melo re ka re tshwara ka mogala wa re botsa gore wena o nyoko ba go setlhopa samang gomme ra le ka tlhaloganya ga go pula gore se tle go nele re tswere tsa letjatsi la bontate re tswere tsa gore Thobela FM ya kae bana mo tlhakantsikianewe
1: bona ga re boya fa re tlo ba rena le ena mandla ndlax ko mo ile gore ngo tla ba diragatsa re lebeletse ka tjatsi la bontate re lebeletse re Thobela FM e tla ba ile ka kwa go la Kingdom's Lodge chocolate gaga o tabo jwa chocolate re hashtag Thobela FM 66
0: a wa ka nete re a gola bona re tanka ra fithana.

Ke re boga patheletse tshaire ya seswae ditaba ke tshe re thoma ka tshe kgetho ka molotsana show. Mo presidente wa ANC Cyril Ramaphosa o tla etela ka mmasepaleng wa Ekurhuleni le Lehono bjalo ka karolo ya lesolo la go tlhotlheletša baswa le batho ba bagolo go etela ditiši tša go voutela go ingwadiša le go lekola maina a bona gore ba tle ba kgone go vouta mo dikgethong tšeo di latelago tša mebušo selegae. IEC e hlathile letšatši la Lehono le la ka moswane bjalo ka matšatši ao baswa le batho ba bagolo ba tlhotlheletšwang go etela ditiši tša kgauswi le bona tša go voutela go lekola maemo a bona. Ditiši tša go voutela di tla bulwa Lehono le ka moswane go thoma gona bjale ka iri ya seswai go fihla ka iri ya bohlano mathapama. Ramaphosa o tla thoma ka lesolo la mokgatlho wa gabo la go tlhotlheletša batho go ingwadiša ka kwa thema fao morago a tle go etela ka katlegong mo mathapameng a Lehono. Re tšwela pele ka tšeo diregong lekala la botšhotšhisi bja

0: Buzombata, Motaiga,
1: Hashtag Tobel FM 66.
2: Rato, ke thagetse bjang ke tla khumana tšhelete go tswa go insurance yaka. Ke nagana gore re tswa re betse ke moya go ba re thamise bana.
3: Gore re tla humana tšhelete go tswa go insurance ya gago.
2: Eya, ka my cashback ya my way ke tla busetswa 10% ya di premium tšaka. Ja kgwedi ka kgwedi bakeng sa go dula ke sa claim mengwaga e mebedi. Ke tla go tswa 5,680 rand.
3: Cashback mo mengwaga e mebedi ya kgatlisa rato.
2: Tutu love.
4: Batho ba mmagonte, dikoloi tša mmagonte, meputso ya mmagonte. O humana quotation tsena go myway.co.za. My cashback ke kholewa go ditšole tša maswanedi mo o patelago go o sa ka wa claima mengwaga e mebedi mme ditefelo tša di-premium tša gago di sa šalela morago. My way ke moe wa semolao wa ditirelo tša ditšhelete wa go se inšora bophelo. Di-premium di aka risk profile ya gago bona le dipeelano.
5: Kwa Boxer, matatši a le mane fela sehlaelwe. Reka Coca-Cola Original Taste Soft Drink 2 liter tša tshelela ka 120 rand. Albany Superior Sliced Brown Bread 700 gram tša tharo ka 39 rand. Dintšwela ka itepedi moreki ka o tee ge setoko se sa le gona. Kwa Boxer fela.
6: Kese ka le railway franchise ka dintšwela ka HM. Ikweletše Nocturna Heritage Queen Base Set fela ka 5999. O bo kgetha mpho wa mahala. O ka kweletša lepaela umbalo goba comfort set goba mphefatša bedroom ya gago ka matsela 2-piece bedroom suit fela ka 6999. O bo kgwetše matsela chest of drawer mahala. Ga rena mašokotšo, ga rena thoko tša ka thoko. O lefa dikgwedi tše 24. Etela lebenkele la gauswi le wena le kgolo.
7: Railway finishers, the price you see is the price you pay.
8: Tabela tsa mekiti ka khodi ya matswalo le sekolo sa Ntumo Thapo. Ga mo thapo ka mokibelo wa di 20 June 2026. Sekolo se, se ke tika mengwe ma somo mahlano mo la Tabela FM. E ke tika mengwe ma somo tsela tsela e le rona. E tla bo tshile le ofense mo japelo. Happy mo kwa tedi le menier khoko. Ma busi wetsi. Ga di tshetlana. Miss Pro le bad girl. Teen zone le state of mind. Titla ga sha tshwi go tswa ga mo thapo. Mabunga ba gaga ba ga mo thapo. Hashtag
1: Tobel FM 66.

0: Thobela FM moshati wa tsebole boithabiso
1: ke Thobela FM moshati kwa tsebole boithabiso ga na go lorong ga fetse pelo re tlo ba re tshelela ka kwa go la Grobler Style Mall re bo ntse jafara re bona Dr. Moloko Mashamaite kwe lorong o tlo ba ga sha thwika kwa molong wa ka kwa Grobler Style ga mmogo le Pat Murudu ya ke Mr. Weekend ke mo nao pampas ya le moya ke ba ile lorong ba tla ba le ka fale bjalo batho ba sekukune a re bonang yang ka kwa
2: tlanga makatana mane
1: bonang go busy go lit.
2: Eish, what's making tips in? Are tsena ka kwa go latlhoka ina re botse jo shela le gonele. Ke ya bona gore ba gatishitse kwa go tlakala rena le Facebook, ke ya bona gore maikutlo a batheletse a setse a tsena. Go pula gore tlhoka ina o rile gore ena a re thobela tlhopa sa monate breakfast ke na msadi wa mengwa ga e masome nne tharo yo a nyetsego e bile ke nna mma wa bana ba bararo. Ke kweditse ke le boemeng bo boima ka morago ga go utulla boimana. Bo bo sa rulagantse bo sa rula nyetswago ka morago ga pheto ya ka ya go ntsha mpa ga bia le ke itemogela mathata a tsa maphelo wa mmona gore tlhoka ina o re bana ba bararo be ke ipoditse gore ke feditse e fela ka ikhwetsa ke emile gape gomme ka dirang ka ntsha mpa bjatse morago ga go ntsha mpa ke itemogela mathata a tsa maphelo go tlhoka tsebo ga monna wa ka ka boemo bjo bo dira gore a be le kganyego ya tsa thobalano e fela nna ga ke ipone ke le fao ke arogane magareng ga go utulla Thereso le go lebellana le ditlamorago tsa lenyalo tseo di kapa go gona ge nka mmotsa gore ke ile ka ntsha mpa a sa tsebe goba go tswela pele ke dira mabaka go fitlhela boemo bo borarologa ke mokgwa ofe ke mokgwa ofe wa botlhale o e le gore nna nka o tseya ke dirang ke tlogela lenyalo ke a mmotsa gore aowa gore ke seka kganyoga thobalano ke ka lebaka la gore ke ile ka ntsha mpa ke sa go botsa napile go a ba le ditlamorago a re tsebe
1: ya re tlo ba ditšea maikutlo gago motheletše mo go 086 000 2452 086 000 2452 ka nako e le goreng ga e fetse pelo re tlo ba re kgokagantšha fa le Dr. Moloko Mashamaite re ko gore na ba sepela-sepela jwang le na badudi ba ka mo bo setlhakwane batho ba bo Phokwane batho ba bo Motetema netefatšang gore le akgeregela ka kwa go la Grobler Style Mall mo e le gore go lenano la mekgolokwane ga mmogo le tše 30 ka Pat Murudu a tla ba gašwa thui go tswa ka fao a re ketumele ka fa ga re boa re tšea megala
3: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša Clientele di lefa tšhelete pele go di iritše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometswe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
4: Tsena papading ya botse o boloke bjalo ka superfan re spa ka ditšweletšwa tša go swana le 2 kg spa brown sugar ka 39.99 o boloka 10 rand goba 2 liter spa extra shelf life milk full cream goba low fat ka 31.99 o boloka 5 rand ditheko tše di thoma ka di 8 june go fihla di 21 june re stoko se sa le gona re spa fela o bona le dipelo
5: A o ikho gateletse monaganong seo se ka go bakela mathata a tsa maphelo go swana le go tlhoka kganyoga go tsa thobalano high blood o lwetse bja sukiri arthritis mtsikele le sekgoba itemogele lerumo se tlhokiša madi se tiša masole a mmele le se gatelela segateledi sa monagano lerumo sa le letshetswa ke banna le basadi go tlhoga ka 2006 lerumo le kgwetšagala ga discam clicks le difamaseng tše tshetswago nageng ka bophara lerumo feel the healing power
6: badudi ba kgrobolesdala le a welwa thobela fm e fakitile moga ya 66 le badudi ba kgrobolesdala twi kgrobolesdal mola lenano la mekgolokwane ka Dr. Moloko Mashamaite ga mmogo le tše masome a mararo ka Pat Murudu se tla ga swa twi go tswa fao badidi ba Tafelkopo motetema Phokwane Malaining le dinaga mabapi e tlang le ngothela le keke ya Thobela FM le khune le the hoster Sibuzo Mbatha Motlaika le ba bangwe ba bae ba bantsi
7: #ThobelaFM66
1: bona re #ThobelaFM66 ke ka mogolo reng re tswela pele ka go ketika ka gona ere ke bona fa gore nga tsone go khotsa fa doctor e mologo ma shamaite re go rena di emi joang de sepla sepla joang e go tswana ka kwa go la khrobala style doctor ah yey
8: e dumela bana besho
1: dumela le kai
8: re go na rra lena
1: ah wa madumela se tsate ke ao
8: what's talking wena tipting
1: age
8: Grata mushumo wa technology man. Wazoki giluji mo khroblas dal game mo khroblas dal jajile tlhabile. Le ka ra pifiane yana engwa o tlhaba tlhabanyana mara le jajile tlhabile. Se ino ba go le go potsa go ritlile rena ba ba bjangwa ba tshimane ba phalatsa pele re fitlile. A sa ga ra dira taba ye ra re ga sete o ba ra re tata ra sete re mo ke na le mathandis.
1: Yo.
8: Ke ba bona ba bantšiši ba le ba sa ya dirapeng ba bongwe bo boloka batho ba bo bona ke kule ebile wena o di tseba ka moka kware wa di tseba mafelo a mo bo motorolose bo sepaku bo Tafelkopo ba tseba ka moka jo bo motetema ke ba nyaka mo ba re file lefelo le letelelelelelelele gore retlo le tlatla go sego e kae ge ba etswa ka dikerekeng ba bangwe ba eta mabenkeleng ba tlo tlhoma mo go rena mo mašamaite a bokone nna le monno mongwe šowa wa utlwa kaekae e monno monna nkile a dutla kwa gašong a ena le mminakgomo wa motse wa mminakgomo o ritlwo lefele tswalo ampa mo emonaela kgopana a dibola o šale ba batho o lekana le ritlwo lefele ena dumela
9: Tovela ntate mashamaita bokone le psike le tswalla mangopa le tswalle morimo fela le tswalle le di khongwe di yatswa ni nyana
8: e tswela go hela ma
9: ke nna malosi lua mushika tulo ke tswa Solomon Dale mara motso wa ka gona mo tropong ya khrobola zdan
8: ala itaka le bujelle na ba ba re di pele go boela go lena
1: eh
8: bona lo stopa se sengwe sa go tuma sa banna ba ba bija di khwari dikhwari tsa manyalo all the way go tswa ka Alexander Township Shiba ba gona mo le bona ba fitile re tlo ba re betha step le bona le ja jika moka
1: ai bona ndira halala tshobela FM halala
8: halala
1: re a leboga re tlo ba re kopana le Dr. Moloko Mashamaite ka lena no la me kholokwane go tloga ka iri ya bo senyane ba fitlaka iri ya losome
2: bona go le ga sa twi go tswa go la khobla sa molo ga ba wena o gaufi mona ke tima o ska tlhaela go kwa mogolokwane ola o lebeletse a se AI ne a se AI mo kholokwane ola a ka nete ke mo sen a re tsene ka kwa go tlhoka ina re go tsere tshele pele ka yona tshile go nele re bulela gape le megala 086-000-2452 086-000-2452 ke melo re tlabe re kwa go ba re tshia maikutlwa ka megala re ne go kwa gore tlhoka ina le ka mothusa joang go pula gore tlhoka ina ke mosadi wa mengwaga e 43 o ile gore ebile o nyetse o na le bana ba bararo tlhoka ina o buletse gore ke ile ka item ka khwetsa gore ke imile gape ge ke tloa fao ka yontsha mpa e fela ga ka botsa molekani wa ka ga bua le ke itemogela bothata ba tsa maphelo lo re ga ke sa ganyoga le thobalano bya je ge ntate wa ka mogae antiare ke no phela ke dira mabaka a ke tsebe gore ko dira mabaka go fihlellaneng ke direng ke puleska ke punyeska go ke mmotse gore ke dirile se go mekele bana le ditla morago tse di ka ba gona ka mogare ga lenyalo go ba ke tswele pele go dira mabaka go fihlella mohlomongwe mathata a ke itemogelang ona a tsa maphelo a tla fela ke direng 086-000-2452 le go letlakala rena la Facebook ke e tshwele FM ya ka wa mathomo shimo tshele tshe dumela
10: le kae la elo le doctor re
1: rona le kae na
2: le kae
10: o na le bona le mmane ya lena mogadi male bana ka mogatlhoka
1: re le boga ka mogatlhoka
2: mmane
10: ba ke na ma hore a bolele nnete ka ba ka la gore o tlo go mola go fitlhaneng ene monno le yena o tlo ba dole mo ga gore motho a phela gana ene ga ka se bolele nnete na kongwe le yena a ka thetsa go tlo bula yang ka tekanto
1: go tlo ba le mathata ka fa.
2: Mane go na le
10: a tlo go lela go dimo.
2: A re kwe mane, mane ya bana re tsebe gore ka mono Afrika Borwa go ntsha mpa ba re le go molaong, ke ntwe le gore bya le ka mosadi, wa dumelelwa ke mmile kwa gago, e fela go le ka gare ga lenyalo. Ke ntwe le re ka re o santse o dire o gomotse go ba tlhoka ina o bile a sa dira ga botse ka go se botse molekani wa gagwe go tloga mathomong gore wa tseba ke eng ke na ga nne so a ke nya ke go ba le ngwana o mongwe go ba re tshela pele re reng ba re ke eng my body my decisions mmelo wa ka ke a kgetha gore ke nyoko dira ka gone
10: a o e kgetha le ka bakala gore o na le monna wa santse o bile ke go tloga mathomong
1: Ah, re le bogile akere, re le boga ka moga thoka.
10: Hello. E ka le bona ka kwa ga mthapo.
1: Eh, a wa bona re fao.
10: Ka tsaki ka mo di tlhogo ntse ka ke ba tsena.
1: Ah, le nala khausu go dilo to episode la rena ka fao.
10: Liki.
1: Danko, danko. Thobela FM dumela thobela.
7: Le kae?
1: Re bona le kae?
7: Le bona la le phiri me go ka mthlolo.
1: Ah, ga. Phiri.
7: Ba nisha le lo ka fao.
2: Thobela.
7: Le kae?
2: Re bona le kae?
7: Ha wa re gona.
2: Eh, tlhoka ina sho tlhoka maele. A reng maele a lena go tlhoka ina.
7: Taba ye go sentse go tlhoka ina a le go kopana le ma social working. Ba tshwetse go go yona mo tshaolo se le taba ka mkana fona ka botlalo. Ga se tsa ma social working a di tshimo nya ga ba ba kopane. A bo tshimo le nya ga go maikutlo a ga o ka re taba ye go ga tshosa ka kurukuru. Ka ba ka la gore go ntsha mpa. Ga o ka ba le spiri. Mpa tota tepsene le lelo ga monna ka gapele ja mapae a bolaya
1: ya bolaya tui
7: go buluki ba tsala ntshine ga nna go buluka ba tsaba a uta ba aba te dibiti ba tsene ke mutsitsana ntshike mpa tsaba go tshe ne tinte we go tswa ke nwa ka tsadi pele go mo yeni a bolaya go bola nganga ga go tshe ma social work a tshi kwa e pola bole ena se se mo sa go makatsa o ntshike mpa mara o sa abelega
1: eish
7: Kaya ba kwane kwa le menne ya gago a khopela tshwarelo go mena gana go tshamika le tolo gore na ba tswalela ntse e ntshiki go na ka ba kala gore ka tautisha gore na ka ba le go rutedi ke tshwenye di poka ntse go ba tswang kare e ya tshika ta le ke thata
1: go kwela pere re
2: le boga
1: re le boga re le boga e re na pere ke tshebele go papapatso re tlo go re tswela pele
11: o ka ba motswa sehlabelo tabeng tsa semolao kholego ka phoso go hlaselwa tlhalo ntle le dingangishano dikgotlagano tsa rente ditaba tsa tlokomelo go ba mathata moshumo clientele legal e fana ka boramolao ba hlahlwa ka mikitlana ya bobebe ka kgwedi boramolao ba rena ba dula ba le malala lao tse go thusa di iring tsa masome pedi nne ka letjatji sms a thobela go 45135 a 45135 Clientele General, KFSPA di moletso go ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipielo online, go dirishwa ditifetso tsa tlwaelo.
12: Big Red Weekend ya Shoprite e buile. Matšatšing a mane fela, se ke tša go fitlha go 50%. Go dintšhwela ka tebelo ka di 800 gram tše pedi tša di-Recoffee Instant Coffee ka 199 rand. Di 1 kg tša go fapafapana tša Danol Ultra Male Flavored Custard ka 20 randa 80. 10 kg ya bobiwa Right Brand ka 59 rand. The 50 minutes are the Nivea roll on Chow Fapa Fapa. Chava Nawa Chava Sadika 20 Randa 80. Level Pega Malaria Disposable. Kova the Pensia Haggis Gold. Kova Jumbo Pega Chonea Haggis Dry Comfort. Ka 119 Randa 80. The Hochalaka Lagune, the 18. Ufitaka Sontara, the 21 Chachu. Big Red Weekend. The Shoprite Fair.
13: Ridura reposta, recommenda, le go arabishana. Eupša, di kgopolo ga dina mohola. Ke le saula ga go la X le o di dira go bjalo. Ka gona, etla ka di 20 le 21 June. Tsoga, bona gala, gomme o ingwadišetše go vouta. Letšetša 0800 11 8000. Goba, etela elections.org.za. Goba, WhatsApp 060 88 0000. Go hwetša tshedimošo ka botlalo. Molaetša wo o lokišetšwa ke IEC.
14: Daddy, you know how much I love you. Thobela FM ga mmogo le Kingdom's Lodge, Grobler Style, ke go tlisetsa mekitu kwa go ikgetha ka letsatsi la botate. Father's Day, ka la morena la 23 June 2026, Kingdom's Lodge. E tla boipsinele rena ga re ketika le botate. Ebile re ketika matswalo a Thobela FM. E tla boipsinele Skumbuzo Mbatha, Miss Pro, Man of the Match, Kuna di the host, le ba bangwe ba bantsi. Manene wa gagwe mmamoratwa ke bolela ka melodi ya boiketlo ga mmogo le jazz. A tla gashwa go tswa Kingdom's Lodge, Grobler Style. Connect testing le braai ke 550 fela. Ikweletse ticket ya gago ka go WhatsAppela nomoro ye 0832357449. Gomme o dumediše ka gore Thobela FM tickets gopola ga e rekišetse go bana ba mengwaga e ka fase ga 18. Hashtag Thobela FM 66.
15: Hoodspring, maotong a ditha.

0: Chomi, ntho le ya go ya tlala ya go falala wena. O dira byang?
1: Hey, ke my way Chomi. Ke se ke tsa ofika go 40% premium ntja ka tsa insurance ya koloi kgwedi ka kgwedi. O pila bo fetogile Chomi.
0: Ore my way insurance.
1: Eh, gore bile ke na le tshete ka potleng. Ke re le papa bana le ena o fetoletse go my way. Pele re se ke tsa ka bobedi.
0: Re na le tshelete ya mabaka a mangwe.
1: Re phela serena so.
0: Ke go se ke tsa go sa felego ne?
2: Aha. Ba tlo ma khonte. Di koloi tsa ma khonte. Di tsekejo tsa ma khonte. O khumana quotation tsena go myway.co.za. Myway. Ke mo abo simola wa ditirelo tsa ditshelete wa go se insure bophelo. Di premium di ya ka risk profile ya gago. Bona le dipielano.
3: Tobela FM sa ene dimola wana wa maitswaro wa ja gaso go lebeletse gaso ya ditaba tsa nnete go se tshele thako re ditaba tseo di sa bake go le tlhoyo le di kgogogwana go ba tsa go bolela ka thobalano ya go thothontsha ditsebe ke ile gore gona le gaso ya ditaba yeo e le go gathanong le se e kopanye le Broadcasting Complaints Commission of South Africa BCCSA mo nomorong ye 011-326-3130 go ba o ka ba romela email mo go bccsa@napsa.co.za Goba, o ka ba romela lengwalo mo PO Box 412365 Drake Hall 2024.
4: Re dira re posta, re commenta, le go arabishana. Eupša, di kgopologa dina mohola. Ke le saula ga go la X le o di dira go bjalo. Ka gona, e tla ka di 20 le 21 June. Tsoga, bona gala, gomme o ingwadisetse go vouta. Le tsetsa 0800 11 8

0: peile morena modimo wa rona modimo wa botshela neng le ntshelete tshobela FM le go tlaka tshola Afrika borwa ba challenge wa tsenke be hey Afrika borwa ba thelang dikgwali tsa manyalo matsogo mo le leng gona ka moka lena le lena ba le beng mo re a leboga yo nna yo pasha mana mane re lebogile ba gaiso ka sona sepo se tla ke le boje 1 2 sha gore lena le le kgone go ya moyeng ke Thandi Phoshoko a sho ke na le yena wa le kgausi le yena ke Mr Weekend ka specially ke yena Pat Mururu ka mola hara studio ka mola ke na le ey Motifan re leboga ga gaiso o tlhoko thomela ga ba le tshelete le lona le tsebo radio ya kgone ga ba ka la technology re leng go yona ka kwa ke na le motsweletsi wa rena o mogolo Rosi mosadi wa botsušile le mona nawe mišheletso ke ena Rosetta o dutse kgausi le e banna e mologadi mologadi ke ena dia gore lefase ka moka le re bone gore re mo kašo ke ena o methele matsogo le ena methele matsogo ke ena mologadi ba bangwe ba seta bo man of the match ba khunadi the bona the host ba tlota mola ba bona ka moka ra le bontšha bona ka moka ke le boditse maloba mo radiong ka le tsebe gore ke le ka sephakiše le tlo khumana megolo kwa ne e fedile le bone le thomile bjang gore na re thomile bjang ke a tseba gore ba bantšhi ba motho ba ile ka kua IEC ba ile go ingwadiša ke a tseba gore ba bangwe ba ile makgolo le bona a re ba thompeng ke ka mokgwa gore phelang ka ona re le maAforika lolowe ke nyaka gore pele re ya pele nke re jee papatso ya bobedi re tle re kgone go na boloa
1: o ka ba motswa setlhabelo tabeng tša semolao kgolego ka phoso go tlhaselwa tlhalo ntle le dingangišano dikgotlagano tša rente ditaba tša tlhokomelo goba mathata mošomong Clientele Legal e fana ka borramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go go thuša diiring tša 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 ee 45135 Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa inšorense yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo
2: Big Red Weekend ya Shoprite e buile matšatšing a mane fela seketša go fihla go 50% go dintšwele ka tšebelo ka 5 kg ya Farmer's Choice Frozen Chicken Portions ka 179 ranta fela setena sa 500 gram sa Rama Original Margarine ka 22 ranta di 120 gram tša Disimba Chips reka dife goba dife tše pedi ka 30 ranta di toilet rolls tša Tubeli tše senyane tša Baby Soft ka 59 rand o seketše 31 rand le 1.5 liter jug blender ya 400 watt ya Essentials ka theko fase ya 200 rand o seketše 100 rand di hotšagala ka labone di 18 go fihla ka sontaga di 21 tša June Big Red Weekend ga Shoprite fela
3: re dula re posta recommenda le go arabišana eupša dikgopolo ga di na mogola ke leswao la gago la X leo le dirago bjalo ka gona e tla ka di 20 le 21 June tsoga bonagala gomme o ingwadišetše go vouta letšetša 0800 11 8000 goba etela elections.org.za goba WhatsApp 060 880 00 00 go hwetša tshedimošo ka botlalo molaetša wo o lokišetšwa ke IEC
4: rena ba ga tsokosane ka mohlanga funerals ga rena joining fee ga re emiše ditirelo tša rena le ge ngwana a le ka godimo ga mengwaga ya 20 re go fa casket ra go tlhokomelela moratio wa gago ra go fa dinamelwa ge o le mololoko wa rena wa kgetha gore e be rena re go thušago ka poloko re go fa tše e latelago mahala 1000 rand ya tee 200 rand ya airtime dijo le merogo 1000 rand ya bese 500 rand ya tente le ditulo 5000 rand ya kgomo o ka kgetha gore re go apeele ge re feditše go direla mošomo o ka kgetha gore re go bošiše tšheleta gago ka moka go thoma molao ngwadišago leloko la gago re ngwadišitšwe semolao re mo go 071-161-1497 zokosana ka mohlanga le Life of Lives we exceed your expectations
0: right re namelela bjale re namela ka ke le botšele lebakabaka le le re tišitšeng mo lebakabaka le legolo kore re ge re tshware dikopano tša rena ka kwa radiong ba lebelela mafelo a re tshwanetse re a etele a re senke re a etele lefelo lana le a sa kara nota ka botsene re ile le kgone ka gore re kete ka mengwaga e masometselatsela 66 banama ra emelela ra re bana a rieng kgroblasdal a sa kara ya folokwane a sa kara ya kgroblasdal re be re etela thoko tša bo tafelkopo re ikgona ka kwa re etela mafelo empa ra re a re rono ba le ba challenge ba rena le khone ka khrobola dale ke ka baka le o ne re bona hore le mo bagage re le bua kudu le bua kudu na le khone fela re tloe pina le lena le a tseba lena hore mabengela a bula ka bo ira senyane se ripa gare go tswa go ira senyane a tlo bula mabengela batho ba ka mongwa ba tlo di a direka reka le ba tlo ba ba itlan le rena mo ba re bona hore sepela byam ke nya go le ba ke le di toga fase ke tie o mongwa ba emba ka ba botlhokwa tlhokwa tlhokwa tlhokwa sho Nick go tekene mo nake sho ke tla le botsa ditaba tse dikgolo ka monna o la segolwe the crocodile dumela like the crocodile o ska butsetsa o ska butsetsa e nna ko file ntle uwe o tlo ke a tseba re itlo sepela botsa o ska e butsetsa o ka motho ona re ke a kwala dumela Nick
5: a go le medishie maita bo kone
0: a re ba tle di mo tlhoka mo lela lena mo ke Nick mo kwena o tsaka mmotaneng ga rakgwadi a kere ke motheletse wa rena wa kgale ga o na lefelo le ke le rata go lona ka motho gotse a setle le rena o nota a re bona monna o motheletse wa o boteya monna o motheletse wa o boteya o tswa ka e le radio station e monna
5: a ke thome ka go dumedisa batho ka moka gobane ke a tseba re thobela fm ka malapeng ka gare a dikoloi go le le gausi ke mothupeng mnik mokoena go tswa gona motone motlhela go tswane moroko mo ilang tlhakanoka moroko wa metsi a pula metsi kgwadi a maba batho bešo ke tswa kgole le radio ke thomile go theletsa radio ka 1968 re le lefatsheng la kwa mapulaneng mo le reng gore ke be ke na le 11 years ka gona ngwagong
0: e banna
5: nako eo e be e sa bitsa fm I meant to say wireless
0: yeah
5: e rekile ke monna ba re ke Ishmael Mabelane wa ngodisitsego go fitlhela le gona bjale ke rata thobela fm ke tswa le yona kgole le gausi bagare ba modimo o e be e sa le lightweight gona bjale a mmona gore ko mokae ge ke thoma kopana le yena a ba le lightweight ke rata kudu gobane e fitlha kgole le gausi e swere tse botse e swere manene wa thuto e swere le rena bagalajo e swere le baswa
0: watsaotanaba ka pele go ema mo ka sefatanaga ke lebeletse letlhabo dumela o tlile le maare ke tlile le ragolo ke setlogolo wa kena
5: ke setlogolo
0: monakeso go disa bana ka botse go sa tsa ke letsati la banna letsati la bopapa ka moka batho ba ba bonang ba bina mo ke bopapa batho ba se ka ba nyatsa ke bopapa banna ba ke digwari tsa manyalo ba tswa Alexander Township empa o ka ba butsa ona bo bona ke kae o tlo khumala ba etswane motikologo ye ka moka le bona o ba bona ba ebjale ba re thegile bosigo le mosegare re sepela le bona gotlhegotlhe mo banyakang kwa gore rona ba tla monna mme ke re leboga kudu monakeso modimo a e sa o file bophelo tswela pele go dia jale gore thege monna ke tswa kgole le wena man
5: ke a go leboga mašhamaete ke šhetse ke ile ka re le o mongwe wa bona shoka moe ka re monna le tswa kae a re monna mokoena mo eno ba re kopakopane ba bangwe ba tswa le boagomo ba bangwe re tswa gona mo gausi ka re banna nna re no le bona mo go di-tiktok mogala jwa geso a ko leboga mašhamaete modimo wa thabase yone a mphe matlhatse le matlhogonono motlho mongwe bosasa ke be le lena ke tle ke bone banna re be banna ba go tia re laetse gore banna nna ga re nyake bašhibanyana modimo a nthuse bosasa ke beile le mogalao
0: o lokile ke lebogile nik ke lebogile e re go e tsale ka sepose dikgware di makee o rena banna nka o sa re tšhikinye re tsee koša e opelwa ke pleasure a riara ei re tsena lenyalong la Deborah Lim Davis mašhamaite a bokoni a rieng dikgware

0: vanhu musanyo muxuteri u 36 mara wa peripeche nge ku matamela I say sita mo oh awu ke country ngai wa tswa ke bimela sesi
1: ona
0: la gara lina eh ai o bon chushi je kere nanga o tswere je nne mola ile go re kitseba wa peripeche mbuni
1: mogamolo
0: o ke mogamolo ka mo kwena ma sesi
1: Metsa siriba.
0: Tuena ma.
1: We need to all go to the fast la ta full cup.
0: Ke ba le batho ba bana le fast. Ga ne le fast le le yuan na bana. O na le fast la ta full cup le se fast la spagu. Ga le libela. Go lokile. Ke nya ka o bolela mothako. Pasha we. Ngo nthusha. Ke le mo ile le teng ngwe mo. Ke nya ka re ba tho ba thiele tse hore na ga botsobotse nna lwana revolution. If I'm pasha microphone mo. If I'm pasha microphone le mmelo ona one re khone o bolela tsena taba engwe she. Right. Pasha go mongwa ba etapile o na le bomaluleke mo go bona ba etapile ba stopa sesa di khwari tsa manyana bona ke le thoma o na le ntongile mogile o thoma o muti a bethadilo tsa ya bethadilo tsa ba ba emi so ba ba emi ba sa di so a di so o ra o re flomola go ba o di a eng o ba bontsha rena lo betha step se diwa
2: e a wa ke nnete mgone
0: o tsena go e ka ka ngore ba o bone ro ya kae
2: a wa di second ya ga se filile tse hlano
0: Era gore go shele ka ba le binela ka mokalo ba le binela ka ntwe ba ikusishang ka moka.
2: Eh ha wa ba rutegile.
0: Ba nna we. Re a leboga, re a leboga. Gore ke le mogile le ba sadi ba step. Ke tla ke le bone le lena kwa le dia yale. O thoma o muti kwa pele a dia ba bontsha na ro dia yang. Go no tsana le rena ba rutishi ba gale re be ro pedisha. Re ba fa tshuni, ra ro ba fa tshuni le mo tjatoga. Hey, lena lena na o le ga sepile o ya ka mogwa metheng. Ke ne go bala mo o gona o bala ke phasha. Ngo no mpalela ya mathomo ke bone hore na ora hore krata
2: krata go tsiya se baka se
0: eh
2: ka go le hore le go
0: eh
2: le go
0: le go
2: pelela mahlatse le mahlogono le go modimo le balimo ba geno
0: e kwa ora mang a ba motho ora nna phasha
2: ora lena
0: mbethela matsoma ha o ri dia ya motho ora nna re mahlama ite krata o tsiya se baka se go khupelela mathatse a tla ka ntshitwe le mathogono le go modimo le badimo ba geno ke re ba go etelele pele ka bogwari yo o re direla go bona ka go gashamelae tsa ya rena ka bogwari ke nna le kau
2: mwa tuma go la le monare fire bore
0: aga e bana betela mfa ya matsoga go ntshetile monowe o sa tshele ke tshobela FM ya le go taka tshola Africa bora re mo a re kgethulile batho ka mashika ne ke tlota mo go lena ke nya ka o bolela le monno mo team wa tambo jo ditsa banna ba se kuma wa khona o bolela monno e mishalo tso re o bona ya wena wa one e khu bitanyana ke et ke ta papa ska ba tsenya lo lowe ari je papa je uwe ya ke mo karolo ru je papa jo ke te ke bolela channel mo eng mo sho ke dubolela le
3: bana ba ba go lago ba ya ka jo ke jiri lego Nestle Nespray e ba ne ya go gontsi mo sho di wa di vitamin le di mineral go thekga kholo pakete yo e sorele lago na go yetelele ka gona chelete ya gago e ya pele mire ba ne ya Nestle Nespray always giving more
4: A o iko ga teletse monaganong seo se ka go bakela mathata a tsa maphelo go swana le go tlhoka ganyo wa go tsa thobalano high blood o lwetse bo sukiri arthritis mtsikele le sehuba e itemogele le rumo se tlhokisha madi se tisha masole a mmele le se gatella se gataledi sa monagano le rumo sa le letshetswa ke bana le basadi go tlhoka ka 2006 le rumo le go tsagala ga discam clicks le di pharmacy nje tshetswa go nageng ka bophara le rumo feel the healing power
5: re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape clientele legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o sireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tsa go fokola ramolao wa clientele legal o gona go go thusa ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5000 rand ba clientele legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletse go ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.

0: mo jarna wa roge ya ba tshele di kwana di tumile ka tsone se opose lolo ke na le wena ngwanese basadi ba e re ke ba batamelenyana ora lekgosi for life ya ke lekgosi for life whether wa yiwa o ba yiwe a e tsene ya rakgading ke le temo lena e tankeno ma tankeno ya a re ke a tsoga mane ke a tsoga e sane fruke ya ka tafel kwap ke kwela ba radio yeta ma motha ke a fago ke nyaka go bolela le bona ke ba bone o nyaka go bona banna ba ba diperete ba dumela mma ke wena mang
1: ke nna mariana malope
0: malope mariana ee le bolo tloka e gae ma
1: tsaka tafel kwap
0: e tsaka tafel kwap ka kwa bokgosi ra mobudu ka kwa
1: aga
0: banna wena mbuje na gana molao bo lena o na le mo bareng ke dipakapakeng
1: thobela
0: orit dipakapakeng nkonko ikwešesa le dio ba wena nko tshware ntho o bolele ka yona ya nto a re ke re fa motho o ka lebelela le mo thelebišeneng a rua tiša e fa motho wena ko re ya o thompha re na le mengwaga ye masometshelatshela re ya o feta
1: ee lempita ka ngwago mekae e merara ke na le 63
0: o na le 63 years orright ga ba re kgaramedije man
1: ao ke kgoromedie
0: o kgoromedije ma
1: ke sa bereka
0: o sa šoma
1: ke a mmereko ganuela ke le
0: so banna o
1: areo
0: ja batho ba mmereko gore e keta
1: aa ketla batho ba ka ala moo ke rešaitamadi le narkisi ala moo ketla ke
0: saeke
1: banna ba diperete le
0: dišhakeeboe sese ge lešen le rekiša mona le rekišang gona nkane o ka re o na le o mongwe wa o di o se rekelwa mane ba mo fetsa makgane molato ke eng
1: dilo jaaga a di botsana santse o ra ile stoka o kgethe ee le nna rekisa gona o e tope o ekora wa ye ke botse di-custome itlo e thabela a ba reka o napo gore tope e te wa mma
0: ee tope e te o ikwe
1: o kwe taste
0: o kwe taste o rena
1: ebanna
0: o re a leboga ma re a leboga mma re a leboga ke nyaka o tea motheletši o mongwe šo monno wa o emisa letsoa kete wena ka pelang a ka ta bolela jesebeng jone wa rra tshwarang batamela ke monno o na le mongwe ka kwa kgašong le bana ba ke šomang le bona a ba o tsebe re sepela le monno mo passageng ke na le morwa lebeko la manganampha ka o ja kgomo tsa makgowa ka ba ka re bana kgopana e tso tea ka ena bolela le batheletso ba botse gore ko wena mang
2: thobela batheletso ba thobela f m wa bolela mo ke malosi lewa ga moši ka tswalo ke tswaletse motseng wa solomon daily ka strata sa ga letswalela mothiba ba mmakobo tobitobi ke ya toposela selo
0: tshwene
2: ya mašia legare
0: o biwa ke mmo
2: mo ke kwile mo thobela f m ke theleditše mo tiktok gore batla keno
0: banna
2: ka ba wa mathomo go fitlha mo kare ke nyoko go bona ntate mašamaio
0: theleditše mo tiktok wa mmona mmewane wa re boneileng ka ntshwe
2: ee ke molebelee
0: o re beile moyeng a lebele nna le wena re bolela nke re tsile dikepisi nna le wena re bone nna ke mama ba le lefata ya no wena o tšhabiše meriri e metšhouwa kere
2: ena
0: ke tšhabiše selo papa re a leboga monna malosi goba le wena mo le batheletše ba bangwe ka moka lena lelanke le re galala batho ba tsebo gore a re ašetše moya fela ma galala re a leboga ma right o lokile lolo emaretše papatso ya mafelo le ngwaneso re tla re kgona re le ruma ka botse
3: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientel di lefa tšhelete pele go di iritše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientel ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 clientel life ke fsp yo e dumeletšwego le morekiši wa inšorense ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
4: Big Red Weekend ya Shoprite e buile. Matšatšing a mane fela, se ke tša go fihla go 50%. Go di ntšhole ka tšebelo ka 2 kg ya Renown French Polony ka 50 rand fela. Di 2 liter difi goba difi tšepedi tša Oros Flavored Concentrate ka 65 rand. Reka di 750 gram difi goba difi tshepedi tsa Ellis Brown Coffee Creamer ka 89 rand. Di 250 ml tsa Vaseline Petroleum Jelly tsa go fapa-fapana ka 38 rand a 80. Listina sa 500 gram sa sipa sa go tlhatswa sa Sunlight. Reka tshepedi ka 36 rand. O sekitse 17 rand. Di hotjala ka labone di 18 go fitla ka Sontaga di 21 tsa June. Big Red Weekend. Ga Shoprite fair.
5: Ka se se khoma sa pension fela ke khutso ya monagano go ba shumedi ba mmusho ba go feta di million tse 1.26 le go feta 565,000 ya ba pension le ba holege ke mo rutishe yo a khutjago morago ga mengwaga ya go aga bokamoso mo yo a phetsego ka go tlokomela ba bangwe pelotjong o a tlokomelwa le yena ga se fela 2.69 trillion rand ye o e beeleditswego ka maikarabelo Tirieta tsa sekolo tse di tlogolo ke go lefa go feta 167 billion rand ka mehola ngwageng ya 25-26 fela. Mengwageng ya 30, GEPF e tlanketse bao ba tlankelago. GEPF, your investment, your future.
6: Tobel FM o re kgotsa go 87.6 of the 92.1. DSTV 815 Open View 621 www.tobelfm.co.za
7: I like to stay connected with
6: Tobel FM Mushate what's up with Tabisho
0: All right ba tele dire ga zulu iru mabele gona ke nna ke tswa mo go doba tsena Mr Weekend ga sebele lena la gawe ke Pat Murudu o gona mo lemone le lemone le doba le tshina le yena ba khalabe ke nya ga re ke nya go fitse tsa bengwe shema tabirwa dumela mo
8: tsobela mashamaite
0: ntjana ga sebele monna ke go le buise monna ga eso le bana ba bagwe what about eno stopa se ke kwile le bitjana ga direto man le bitjana ga direto o France le mija manga sref kumwanade all right ke le tebele le konkwane and then wo ka sereto wo ke mulo wo o tsama re tota bana ba ka muka
8: bana ba ka muka ke reto ka muka
0: re yeah e o kwa ga le ga botsa ba ka la rasula e tya thabirwa mona ape
9: ya ite mona eh bana ba ka muka re a godishana ka reto
0: yeah
9: e re a hlomphane gore ke hlompho e kgolo
0: ke bana ba mphato
9: ke bana ba mphato
0: yeah mbunje thabirwa lena le dula le re setse morago mangela ka road e thobela fm ya le go tlhagatswa la Africa bore e bile le rena re a thagala eh batho ba batsebe re ka mogwane go bona le ipapatsa le tsebega gore na le ya kae le bomang mbunje ke le tloga mo le ya kae
9: Mashamaite mkonde gere tloga mo re sore leeto la go ya ka mo ga phahla ba re go ke mama chekele
0: o ya
9: re bile tshuka fawe re lo di ragatsa ro bina kosha e kgolo ya dikgwari tsa manyalo kosha shi
0: e bana we mamutha
9: lona gona jwa le ka yana metsutsu ge o laela mo le rena re a laela
0: re
9: le bantshitse fa
0: o ka direga gore ba bangwe ba le bone mo dikgokaneng ja le yao ba re bana ba thutshu ba re ba bona e ba le tshwara tshwara jwa
9: mo di khokaganeng tsa leago la mathomo a kere ge le re nyaka le no tsena ko Facebook Facebook page ya di khware tsa manyalo o tla hotsa di tshupa mabaka ka moka mo mogaleng o re hotsa mo 0795732727 0635362008 ke nomoro tse o ka re hotsang ka tsona
0: ka dilo ka mogo di khona ka moka dilo tse gore ke khale o le ka mara stop so mana o ke khale o tsoba malomelo
9: ke filo marapo awe ke marapo a ka awe ke filo marapo a gore ke dire ka ona mogoe
0: bana ba se modima le tlokomela mana modima ba ba le lena ka metla ke bone monna o la jang dinepe mola ba re ke ena a le sepetsang ka loriela ka basela monna yo tshilo mola modima o thusa o ska ba ba le traffic le lo emisha motseleng e ba o emisha o mpitsi ka sona se bo se ba ga shurunya ka utswa le bona re ba laela ba bile le rena ba fitile ba re tshwara ba atile molato wa thobela fm re le bo ba khala ba itshile ka moso a ke tsho nna he ba ga yo le bitse ba re bana ga e ka e Bloemfontein le ga ya
9: Mashamaite a gona mo re sa fihlego.
0: E bana we.
9: Ge o ka no re bitsa ge le gore mabaka a re dumelela re a go hle moka moka.
0: Le ba ka e ka palo e le feleletse.
9: Ge re feleletse re ba 14.
0: Yeah.
9: Re ba 14 ge re feleletse.
0: An ke go direga gore ka khumane ba bangwe ba tswa ke mebereko a tswa ba sa gone o ba lelela.
9: Mashamaite o fetse go bolela mo gore ba tswa ba le mo ke bo papa ba tswa ka malapeng. E ya direga ya khonega gore ba bang ba ile matolo gone jwa le ge re bolela so. Bona ba ile go matolo mara ko sha ga yeme.
0: O shay tswela pele. Mushito tswela pele. Mushito tswela pele. Thank you very much re lebogile go ba le rena mo ka mokale na re a leboga modimano le eta pele pele ga ge le nna le rurudisa le didi ya ka mogore leng ka kona lo lowe a re ke ngwane sho a re ke mo ka go se opela ke motho di fisha di madikise la ba re topana mama go lego.

0: Khorotseko ya magistrata wa Pretoria e lokolotse lepodisa leo le šomago ka diforensiki ka beile ya diranta tse dikete tse lesomehlano ka fase ga mabaka le dipeelo tse thata magotlwe o laetswe go se tšhošetše goba gona go boledišana le ditlhatse go fana ka mangwalo a boeti ao a swereng gore a seke a tshelela ka dinageng di šeleng le go beelwa melao ya go se mo dumelele goba kere melao ya gore a kgethelwe fa o a tshwanelwang ke go tsena gona mo mošomong wa gagwe le fa o a seng a tshwanelwa go tsena gona moatlhodi o laetse magotlo go ipega seteišeng sa gauswi sa maphodisa go ya le ka sengwala sa go fa beile o tšhotšise gore magotlo o šarakantše bohlatse bja dikolo le dithunya ka maikemišetšo mo molatong wa polao ya moenginere wa ka serienegeng Aman Swart le mo polaong ya motsebalege DJ Sambodi ka nepo ya go šireletša babolai. Khoro ya taolo ya dinamelo ka province ya North West e re go bulwa ga karolona ya mmila wa N14 magareng ga Kuruman le Freyberg ke kgato ya lebakanyana ka nepo ya go fokotsa pitlagano ya moela wa sephetephete. Mmila wo o butswe ga nnyane maabane morago ga go senywa ke mafula mo kgweding ya go feta. A re kwempego ka itumeleng ga jane.
1: Tsela eno ya tswalwa ka motsheganong morago gore e rwalele fa dipula tse di maatla di ne di tsweletse go na. Lefapha le kopile bakgweetsi go kgweetsa ka kelotlhoko, mme ba re go letleletse fela dijanaga tse dinnye go dirisa tsela e jaaka moagi wa ditsela Sandral a santse a bona gore tsela e ka tokafadiwa jang. Dijanaga tse dikgolo tsona di rotloediwa go dirisa N18, N12 le R31. Itumeleng ka jane, SABC News.
0: Tabagolo re mofaladi wa mengwaga e masome pedi senyane o bolailwe ka go tlhaselwa ke lešhaba la badudi ka mešašaneng ya Jika Joe go la Peter Maritzburg ka provinceng ya KwaZulu-Natal. Motheletše ditaba re ka se di fetše a re kopaneng gape ka iria lesometee go kwa tše dingwe.
2: Ditaba tša SABC ye boikemego e setše letlhakore go thobele FM ka mpho morwaswi.
3: Badudi ba kgorobolesdala le a welwa thobela fm e fakitilemoga ya 66 le badudi ba kgorobolesdala twee kgorobolesdal mola lenano la magolokwane ka dr moloko matsamaite ga mmogo le je masome a mararo ka pet morudu setlagaswa thwi go tswa fao badudi ba tafelkopo motetema phokwane malaininga le dinaga mabapi e tlang le ngwathela le keke ya thobela fm le khuna di the hoster sebuzo mbata motlaika le ba bangwe ba bantši
2: hashtag thobela fm 66 re go swaretse tša go fiša tša masometharo tša masometharo go thobela fm pet morudu o tša masometharo fela mo go thobela fm

ke tshobela FM le go tla gajola Africa bro 87.6 go 92.1 megahertz go kwa gajwalo e beto fale ke credo V Daniel Sarinjalo njalo go la PLG Chanti o super fale le vocalist le king master re stofisto 2.0 ke remix ya gona music video ne mi lutshi le fa ye lo re ne tlo ba ntire e boga e le ne tlo tse paro jo tlo se plaka thelo mo lo re go na re na mo re mo khroblas dal mo lo re ne tlo tshobela FM ke tika mengwa ma smetsela tsela e se gale re tlo ba re fofela ka kwa gola ntse mothapo mo lo re nete ba re shane mo go le nna ba gona bo lo re tlo ba re ntse re abelana moya fale dilo tse di botsetse lo re nete thobela FM ga re tswela pele le tsona e namile ya di dira gama ga mothapo ntse mothapo primary school mo lo re miketo ko nete namile ga re gona promise magwale go gona ke lo re nete re tlo ba re go rena le bona ba re tswela le rena re tlo ba re bolela le ba bang ba ba tsaka rolo ka mogrobela style mall mo lo re thobela FM ga re tswela pele ke ka mengwa ga masume tsela tsela ya sia le moya batho ba monster loss batho ba khrobla style tsa felicop masakaneng itlang go bona te raipsina ka mo khrobla style mall tsoba FM top 30 e ga sha tweet mo loreng ne tona di tsaba tse di bo se go gona mo lena mele di tloba di tswella gona re tloba re fofela gona ka kwa ga mothapo re tlo re korena ka kwa gola sekolo sa ka tlasana sa nje mothapo di sepela sepela ka sopo se sefe tse lo re le na ba tshetse tlo tswela go re ntse le di tsebe ba gona ba di shade mo go le na ba loreng ne te bo happy mo kwa tedi ba gona gape bo offense mo japelo me near hokong mabusi wetse gadi e setlana el miss pro kena le lo re tlo ba re mo englena re korena ena re tshwere tshele feela le bo petkel a re fofeleng ka kwa gola ntse mo tshapo re korena gona di sepela ka sopo se se ntse mo tshapo ke mo lo reng le tsona ba gona ka sona se sebaka.

0: ka ka mo nje mothapo re na mele re mo re go rena batheletse le sware tshe di fe batheletse ya ne to gona e pontsha gore ba sa ke tukisha fa re ska go khumana ka re a re mo moye re na re sele ka mo goroba la Dal Mall ba sa ke tukisha ka kwa gola nje mothapo ba gona bo Miss Pro ke le nete ke na tlo ba re a re bo le di shafa re go rena o tshware tshe di fe batheletse re ke tkameng wa masume tsela tsela go tshobela FM mo lorga ne to gona ke mo shato wa tsebo le bo ithabisho le tjatji la go sa tlo ba re ke te gape le tjatji la bo papa re tlo ba re ka kwa gola Kingdoms Lodge mo lorga le gona o tlo ba we kwa manane go lorga nya tlo ba ga shatwe na no la melodia bo iketlo le Miss Pro ke na le netoro bo le gona ba gona Miss Pro o gona
1: ke gona part dumela re khitse sebaka se ke go tamisha we shuki tamisha le batheletse ka moka batho ba le FM go le ga ofumele gore ba thiele ditse ba le gona ka nnete le gona gona re ka gare tswi ga pelo ya mothapo le hono fa re tloga gore kopane kudu le badudi ka moka go tswa dina ga mabapi ke bolela fa ka badudi ba ga mantsane badudi ba ga magoa le dikarolo ka moka tsa motse fa re tloga gore kopane ka moya wa lethabo le boikgantsho go tla go tswela kua go le ga ofi mo ileng gore re kopantshitse ke segopotso sa sekolo sa Nji Mothapo le gona ga se fela letsatsi la go keteka kgwedi ya baswa emsha ke letsatsi gape la go gopola le go tumisa mengwaga ya 50 ya sekolo sa Nji Mothapo sekolo seo se godisitse go meloko le baetapele le ditsebi le badudi ba naga le seabe setšhabeng gape mengwaga ya thobela FM le yona re tswela pele go eketeka ya hashtag 66 re tshwara mengwaga e masome tsela tsela ya thobela FM e leng gore ka nnete e tswela pele go dira keteko ye gore e be ya swana noshi gere keteka setšhaba sa rena bjale gore re tsene semmuso moletlong o wa rena wa histori re leboga le go amogela ke tlhogo ya sekolo go tswela gona ka fa Nji Mothapo re kete sebaka se ke mo tsamaise ntate ngwako a re dumeleng tsobela
2: a re lotse promise re dumedise le batheletse ba thobela FM ka bophara le bopepetle
1: le kae
2: gona ra le
1: re gona nke le re botseng ke ka lebaka la eng re le mo letsatsing la lehono
2: lebaka ke gore ba SGB le matitjhere mo sekolo go ba dula ba gopola gore sekolo se thomile ka 1976 e na le ditiralo tse dintsi ka 1976 go bile le bana ba sekolo ba strikela go rutwa ka Afrikaans ka 1976 Thobela FM yona e yabelegwa ao not ka 76 Thobela FM yona ka June ele rena re keteka mengwaga e masome a matlhano kore paletse ko keteka e masome ya masomepedi tlhano re keteka e masome a matlhano mongwe bophelo bo gona re tlile go keteka 75 le 100 so that is why re bone le botlhokwa gore re gopole letšatši le gore go fitlhile batho ba bantšhi ka mo bana ba sekolo ba ba tetse le naga e bangwe ke basadi bangwe ke banna bangwe ke ba na le di-profession ka go fapana-fapana so ke setšhaba sekolo se se godisitše setšhaba that is why re gopola gore re tshwanetse o se keteka go leboga le go lebelela morago mo re tswang gona
1: sekolo se se ipontšha se na le histori e ntšhi se thomile neng sekolo se
2: 1976
1: go tloga go ipontšha ga botse gore se na le histori e ntšhi re lebeletse go ya le ka mokgwa e leng gore se bile ka gona goba go tloga mathomong a gona bjale ke ka lebaka la eng re keteka letšatši le le kgono kudu-kudu le kgono lona le ka kgwedieng
2: kgwedie sekolo se se thoma se thomile ka stomile le crash ke moka crash bane ba gare ba gola e ba bantši ba tshwanela kore ba ye kerekeng ya lutere ba yo tsena sekolo gona so e bathutha ba eya moo ba ile ka June so babile ena ba ira gore formally kore a re sekolo se ya thoma ka June ka kgwedine so that is why kgwedi ka nako e re ke nako e sekolo se bileng gona go thoma officially
1: re ke re ke lebeletse mo godimo ga programme ya lena go tloga go bontsha ga botse gore e le tšatši le e tlo ba le letelele kudu le batho ba e leng gore ba memilwe ntle le gore nna ke bolele go ya le ka mokgwa e leng gore ke bona ka gona motlhomong le kane o botsa batheletse gore bona batheletse ba ba leng gona le ba e leng gore ba tshwanetse ke go fitlha mo le ba e leng gore ba sa le ditseleng ba emele baeti ba mohuta mang ba go tshwana le bomang ba go tswelela kae mafapeng a go fapa-fapane Hawa, je tsona di tloga di tabisha kudu bile go tloga go ipontsha ga botse gore re tsatsi le itlo ba le tsatsi la mosona no tshile tsatsi le botse re ke tshefa ka sekile le bo re hlogo ya sekolo mantjwa lena ka mogelo e buruthu le khono gore ke tika mengwa ga ye 50 ya sekolo sa ntse mutapo ibile re ke tika gape le pono go e gafo le bo gwa bo bohlamile go meloko ya ga mantjane magoa la ga mutapo ka mogaka ka karetse re lebeletse le bana ba ile gore ka nnete le ya ba hlama le ya ba ruta le ba fetse sha se sengwe gore le bona ibe itle ibe ka mosobo bo kaone kaone kaone ba tsone le matitshera a jule mo di lawyer a tsedi jule mo baoki ba ba jule go mo re leboga
2: leboga
1: tshobela a pet murodi a re kitse ba ka seke go leboga we se re tla buisa re tswela gape gona fa bona dikanegelo ke tedi ntse ba yeng ke ba ba ntse ka go koele le tsatsi le tloba la mosona no sha ripsine le lena tsho lampele go ipsina ka grobi tshobela
3: Ish, Braben, pekinya mampara ya mbetha watseba. Ke swane tshiko go tswa plan ya 250 rand ya di captain ja bana.
4: O ska tshenyega. A o kile wa ile ka cash advance go e-wallet.
3: Cash advance go e-wallet.
4: Eh, ke re go tloga ka 50 rand go sna le shokotjo. Ka ntle le tshelete nyana e o intsha go gate fela mathomong. WhatsApp a hae go 0873925538 o latele ditaelo.
3: Ei, o tla e ile go tma.
5: Di lo le gaming, e ngwane sho cash advance go na gale ka e-wallet mpsa ye o ka ona fa Je wena bo le tshohle FNB thusa go fetola dilo tshohle bona le dipelano go ntshiwa ga tshelete ka cash advance go ya ka mo motho a ka gona go ile fela FNB ke karolo ya First Rand Bank Limited mo ba di tirelo tsa di tshelete le mokitsana wa semolao
6: Tobela FM sa ene di molawana wa maitshwaro wa ja gaso go lebeletse gaso ya ditaba tsa nnete go se tshele thako re ditaba tseo di sa make go le thoyo le di kgogogano go ba tsa go bolela ka thobalano ya go thothontsha ditsebe ge ile gore gona le gaso ya ditaba yeo e le go gathanong le se e ikopanye le Broadcasting Complaints Commission of South Africa BCCSA mo nomorong ye 011-326-3130 go ba o ka ba romela email mo go bccsa@napsa.co.za Hoba, ukana ba romela lengwalo mo PO Box 412365 Drake Hall 2024.
7: Ba di tshwa problems dala le ya wela. Tshobela FM e ba di tshile mo ga ya 66 le ba di tshwa problems dala 3. Problems dala mola. Ke nna nna mkhulu kwa nika Dr. Moloko Matsamaite. Ga mmogo le jema soma mararo ka pet murungu. Se tla ga swatshwi. Go tswa fao. Di batafel kopo motetema phokwane malaininga le dinaga mabapi e tlang le ngothela le keke ya Thobela FM le khune di the hoster tshubuzo mbatha motaiga le ba bangwe ba bae mabanchi
8: Hashtag Thobela FM 66 re go swaretsa tsa go fisha tsa masumetaro 30 of the 100 songs tsa masumetaro o Thobela FM pet murudu u tsa masumetaro fela mo Thobela FM

0: la o hui la ya lesomete o sa tshetse tshobela FM le kgotla gaso la Africa Borwa o tswa albumeng ya If Ain't Broken Don't Fix It Everybody Wanna Be In Love Kelvin Fellow ke tshwenye mo tshere koshetse lo re go tshetse tshobela FM o tlo e kwa tshetse di tlale meso o tlo e kwa wa tshetse ntshurugelo o tlo e kwa tshetse tshobela FM top 30 o tlo e kwa ke na le nnete le tshepa rwana o ipsina ka yona mo lorwana rena ra ipsina re ka mo Groblers Dal Mall mo lorwana nnete ke ya bona ka montle Dr. Moloko Mashama itse ba gona who na the host o gona batho ba Groblers Dal ba ile re motlhomo le sele ka magae kitimela mo Groblers Dal Mall batho ba mo Storlos batho ba Groblers Dal Tafel Cop mo Masakaneng batho ba modimo etlang 12 FM itile stitch sa lena stile o tlo lo bona stitch sa lena stile o tlo kitika le lena mengwa ge masome tshela tshela re lo tshola pele lo kitika re fofela gape gona ka kwa lantse mo thap mo lorwana le sekolo se sa tlasana sa ntse tapo e ba kitika mengwa ga e masome tlhano o gona promise ba gore miss pro e kana le tsel se pa re tswaretse tshedi ngwe di tabatse lo reng le di tiragalo tsa gona ka kwa rena di sepela sepela ka super se fe miss pro
1: pet bona re tshabile kudu le tshetsa le hono gape nna ena re a ipsina ke sa tsebeng lena ga ke ikwa ka fa o ke ya kwa go ra wa le lena bona ke megolokwane ke melodi dulo di a direga le rena go bialo bona bana ba tlile ba dudi ba tlile go tloga go le bosekudu gomme ka ntle go senya sebaka felo fa re tlo ba re boledišana le molaodi wa seduka thuto re bolela fa ka morena mphegwane e re ke tshee sebaka se ke go tamise ke go amogele ke go dumedišen le kae
2: rona le kae mogashi
1: aga thobela mohlomphege le kgone gore tloga re kgethe ka mengwaga e 50 ya ng mothapo primary school gomme potšišo go lena ke gorana le bona bjang karolo ye e kgatilwego ke sekolo se sa fasana go godisa thuto ya setšhaba
2: re a leboga dikolo tša tlasana re bala le tša tše di phagamile di tšea karolo engwe e botlhokwa-tlhokwa mo nageng re ka sebera re community sekolo sa ng mothapo ge ke sešala morago
0: mogalaišana
2: le botlhokwa-tlhokwa sekolo go na le dilwara di-engineer di-technician di-accountant tše ba ka se di baleng ka palo tše e leng gore di tsene mo sekolong se ebile ke bona ba bangwe ba ba tlhotlheleditseng gore re tsene mo ene re ka se re re atlegile rano ba kua gakala re sa bone rena sekolo sa rena se dira go kaone le rena go be le se sengwe se re se buše jang mola sekolo se ebile karolo bana ba ba tsene mo ebile karolo bjalo rena ka mokgoro ya thuto re thaba kudu ge re bona dilo tša mohuto o di direga ka gore a di direge kae le kae ebile re be re ka tlhotlheletša gore e sebe mofela go ngwe le gongwe mo bana ba tsene gona sekolo ba bona ba atlegile ba bušetše bonnyane be ba ka ba le bona mola gore ba kgone go tlhotlheletša le bana ba bangwe mola morago gore dilo tše di a kgonega and-e ge molete o šetše o le so ke bolela nnete gonne bana ba babedi ba bararo ba bato o tswa mo ba tlhotlheletšegile ka mokgwa o mongwe gore re tswa sekolo sa ntse motlhapa se sengwe sona re se tropile ena mo bophelong re tlo dira phapano ye ka lekana gore setšhaba se golega
1: aga barutwana le baithuti ba ngwagola wa 1976 ba re bontšhitse gore thuto ya lwela thuto e bohlokwa bjale kgwedi e ka ge rena re tswela pele go keteka kgwedi ya baswa le kaeletsa bjang baswa ba e leng gore ba gona le dithakana tse di leng gona ka kua ntle gore ba kgone go tswela pele ka go lora ditoro tsa bona bjale ka go etša bana ba le goba ke re barutwana ba ngwaga wa 1976 kudu-kudu ka lebaka la gore re keteka kgwedi ya bona ga bjale
2: polelo e ke ta e bolelang go baswa ke gore hard work will never disappoint anybody. Ke tlhotlheletša gore bana ba baswa mo babeng gona ba nyake di-role models and ba thome ka di-role models tša go rutega ka gore ka ntle le thuto a gona mo reyang gona re fokotse lebaka lela la bana ba gono sepela mo strateng bana ba ba gopola gore ba ka lesa dikolo tsela ya go tsena sekolo e ne go ba le boima ka mogare o ka no thoma primary secondary tertiary go ne go ngwe le gore a o strong o ka no feleletse gore ke talese and-e go lesa ga gona ke gona go oketša nomoro ya batho ba go to se bereke mo nageng bjale nna re tlhotlheletša gore baswa ba kgotelele taba ya thuto sekolo ka bo sona go ya ka rena re le barutiši sekolo a sentšhe di-graduates fela go ne batho bana ba ba ka tswang ka mo ba se university mara ba tšea mafapa a mangwe a e le gore nka nnete mo bophelong a ka tabja se sengwe tlafoleng ga se taba ya gore ba ye di-university ba ye di-TVET thuto ene la ba e fang ka kua barutiši ka mogare e na le di-values e na le di-ethics tša gore na motho o gola bjang and motho a šetše a tsene sekolo re a tseba gore e tlo ba motho mongwe in fact e ke e summarize re ke a good citizen wa go ba responsible gore re se ka ba le batho ba e le goreng mo nageng a re tsebe gore ba ya pele goba ba boyana ee e tlo bošetša naga rena morago tlo phela re sola mohutlo wa setšhaba wa go se tsebe gore wa pele goba morago ke ona wa go phela o sola gore nkebe go e ne e se mola ile gore le bona ka seba ka ba stropile ka sekolo ba ka gona go ya mafapemong a fapa fapana e ba palela ba rutshi ba gona ka dikolo ba di LO ba ba ka ba guidang le gana mo di primary ba gona go ba botsa le di career exhibition le di ntjile le gona ba rutshi ba ise ba gona go gora nna ga botse e ke tribeletse thago ya ka go ba e ke tribeletse go ka ability ya ka nka ka ka shalatse le la morao
1: aha gele ka moemedi mogolo ka gore ga lefapa lona la thuto le bona bokamoso bya thuto byang kudu-kudu gore lebeletse dikolong tsa magaeng
2: gona le thoto e tree ye ke bonang ye ke nyakang gore mongwe setšhaba se kaeko o kgatha karolo ga batswadi ka sekolong batswadi ba rena ba boetse morago and ba sola kore ga gona ntho e ba sa isoleng go na le batswadi ba bangwe ba ata ra kgona go bolela ra kwana mara batswadi ba bantsi ba kore ba nyaka mo ba ka sola and ba bangwe ba bona ba sola pele ga bana ba blame pele ga bana ba nyefola kgoro wa thuto mo gongwe le barutiši pele ga bana e bola ya bana ba le ka kua gae ngwana o le a toga ka mo gae e ka ba batswadi ba bantsi nomorong half ya batswadi mo sekolo mo community ya blame barutiši bana ba le ba ya sekolo ba ka seye ba kwa ka gore ba bona o ka re barutiši bale ke sene se le batswadi ba bona ba se bolela gore re tshwanetse gore ka more re be le ntho ele re ke spirit of positivism gore ntho e nngwe le nngwe ya gona re se ka lebelela je re beng go tsona mo gausi ra re nka bomamang kae kae lebelela mo beng gona if you are in grade 8 jaja grade 8 utswe o le ka grade 9 bjala lebela o le ka grade 12 lebelela rona after grade 12 oba life after grade 12 intshwareging and se intshwareging sone a se se intshwareging the next person karo o sase mongwe le mongwe o phela bophelo bjalo and ka mokanagana re nyaka gore tere phele bophelo bo e le gore bo kgatha setšhaba not bja go kgathanna morero o mogolo wa thuto e santse wa gore motho go a feditse thuto go be le impact ya ile mo community not only this community south africa e seholgar a re tsebe gore na o toga mo o bereka ka ba bangwe o ka kry-a gore ke atiša go bola lentswe la gore bana re tshwanetse gorena re produce bana ba re ke di-global village o kgone go absorbiwa new zealand o kgone go ka baka la gore re go rutile o ka no thoma wa drop out re o iša boma re o exporta boma ga gona labor e re ka exportang outside the province outside the country and otherwise
1: aha ga re rumang lena thobela fm ya keteka mengwaga e 66 ya thobela fm kgwedi yona e ka kgwedi ya lena ya nji mothapo o bona bjang karolo ya sealemoya se go tshwetsa pele thuto le go tlhabolola ga baswa
2: e re ke bolele gore ke motheletse yo mogolo wa thobela fm le wena ka sontaga ke ya go theletse jessica e folowa ga gona le as long as ke se mmerekong goba ke sena tse dingwe tse ke diang ke switcha to thobela fm and lenano le lengwe le lengwe la thobela fm nna le yankaga di-topic tse ba di dišang e ka ba bo breadwin e ka ba bo make bosegoma ke a tseba ka mono gonne di-program tse ke re ke ditheleditse ka ko gore le nna o ne mo dintšhikin di ne mo ding agang tse dingwe tsa bophelo ga ke di bone gabotse mara ka baka la gore ke theleditse ko e ke tsamaya mo ko ba a different person ka gore ke lemogile gore thobela fm le dira research gore e le disa topic gore re theletse lena le dirile research ya go nyaka go bona rena topic e impact ba mo batho that is why le ka no disa topic e tri ma bona lena ke na ke se o mara apanya apanya ka bonyaka re batho ba nyaka go tsena ba gone go lathela se ba be le tsona ba bangwe ke mathata ba bangwe ke tshedi botse ba nyaka go fana ka jo ba la thobela fm lena ke la ka le tsa mathata le mathata ona o ka re mo lian 66 years bitse lena ke
1: What was that?
2: Ke be phatha ga namowe ke mo kana ke tla ke gone go fita. E fela thobela FM a ke nya ke go bolela maka ke motheletse o mogolo wa thobela FM.
1: Aha.
2: Kana go ke sna jirimo tse ke di dia.
1: Aha.
2: Ya le ke bona e be batho ba ka ithele ja ka bontsi. E be ka re tswela mogolo.
1: Ah re le bo ga re tloga re le bogile nako le re file go yona re la le bo melaitsa ye ile gore ka nete le abelane le ba thiletse ba rena le beng le letsatsi le kaone kaone.
2: O le bona.
1: Aha. A ke yona thobela fm le moshate ke wa tsebole go ithabiso re sa le gona fa ng mothapo mogane mo ne re boledišana le molaodi wa seduka thuto e le go morena mphegwane gomme pele ga ge nka kgaogana le wena pat morudi re na le mmamoloko fa wa sgb re bolela fa ka mme mogadi selina thobela re ketse sebaka se ke go tsamaiso o ese dumela thobela le kae
3: re gona le kae
1: re gona thobela fm ya ketika le gono sekolong sa lena na ke tse di feng tse e leng gore le re tshwaretse tsona ebile le ka rata go bona go direga eng e thobela thobela fm le etetse fa sekolong fa ke tse di feng tse e leng gore le letetse go tswa go rena bjale ka gaso le tse dingwe tse e leng gore le rena re ka thaba goba go ipsina ka tsona le lena
3: Che ridilete jeng go lena ke go phatlala tsa sekolo sa rena jo le ka ge re tseba gore thobela FM ena le batheletsi ba bantši re tseba gore sekolo sa rena se ile o kwala kwala Limpopo ka bophara le naga ka bophara ka gore ena le batheletsi ba bantši.
1: Aha, gomme ge re sa tswela pele go kgete ka sone ena re nyaka go tlhotse ba ga botse go rana le bia ka ntshitse biang dilo gape nna re tlo ba re ipsina le lena tlheletsa tshina le gono le go rana ge le lebella bana ba ka montle ka mo le bona bokamoso bo bokaone bo ile gore botla tloga botswelela gona ka fantle le gore kgete di feng tse ile gore bana ba le bona bokamoso ba bona bo phadimela pele go ya go ya go ile go ba tse dingwe tse ile gore le lena le a tseba gore bana ba sekolo se ba tlo di tswelela.
3: Rena bana ba rena ka gare ga sekolo se re tloga re bona re tsweletsa bana ba e le gore eng ba fetsa ba tswela setšhaba mogola mola sekolo se sa bang gona go tloga ka 1976 go fitlha jwale go na le bana ba bantši ba e le gore eng mamotlha ke ba eta pele ba bangwe ke di-doctor ba bangwe ke di-lawyera gore sekolo se se ntšhitse bana ba bantši ba e le gore eng re gantsha ka bona re le setšhaba sa ga mothapo ene re ke gantsha ka sona jwale ka ge se tswelele ditse bana ba e le goreng ke bokamoso ba rena.
1: Aga ke tema e feng e leng gore SGB e kgathile go tswetsa pele thuto ya bana ba sekolo se
3: re le lekgotla taolo la sekolo re šoma kudu-kudu-kudu gore bana ba rena ba be le di lo ka moka tse ba di šomišang ka gare ga sekolo se gore le barutiši ba kgone go šoma ka mafolofolo ge le ka lebelela a re šomiša di-smart board ka gare ga di-class tša rena re na le di-laptopo kore re na le dilo tše dingwe le tše dingwe tša technology ke dilo tše e le goreng di nonofanele tša bana ba rena dithuto tša bona ene ke mo e le goreng ngwaga ka ngwaga re bona re tšweletša 100% ka gare ga bana ba rena.
1: Aha, re tshe sebaka se re le leboge re leboge ge le kgonne go ikopantsha le rena fa ebile re tloga re leboga re netefatsa gore go netefatsa gore letsatsila le kgono le sepela gabotse thobela
3: re a leboga.
1: Aha, Pat Morudi tshwarelo ngwaneso a ke tse dintšhi ka fa re tlo no buisa re kopana le lena ka nako e sa fetse go pele thobela
4: re bone maitapišo a lena baso re a go bona gendesh hit boss Karishma Kunadi the host Matalani Mokgatla Mamuleji Tusago Lebogang Tibela le ba bangwe ba bantši Thobela FM Moshati wa tsebo le boithabišo.
5: Thobela FM ga mmogo le Kingdoms Lodge go robela style ke go tlisetsa mekete kwa go ikgetha ka letsatsi la botate Father's Day ka la morena la 23 June 2026 Kingdoms Lodge e tla bo ipsinele rena ga re keteka le botate ebile re keteka matswalo a Thobela FM e tla bo ipsinele Sikhumbuzo Mbatha Miss Pro Man of the Match Kunadi the host le ba bangwe ba bantši manane wa gago wa mmamoratwa ke bolela ka melodi ya boiketlo ga mmogo le jazz a tla gašwa go tswa Kingdoms Lodge go robela style. Connect testing le braai ke 550 fela. Ikweletse ticket ya gago ka go WhatsAppela nomoro ye 083-235-7449. Gomme o dumediše ka gore Thobela FM tickets gopola ga e rekišetše go bana ba mengwaga e ka fase ga 18. Hashtag Thobela FM 66.
6: Pat Morudu, o tšea masometharo go Thobela FM.

0: Lenano le Latin Zone mo Thobela FM le be le tshitse wena ke SABC Education. Lenano le la Stage Your Mind mo Thobela FM le be le tshitse wena ke SABC Education.
1: Kabela o ke khoshi sishewe sekolo se sithelitse ka yena mogala jo khoshi kabela ke lena la ile leng ka botsebotse e be tshwanetse e be khoshi kabela technical school
2: ke le morena le ba se pedi te go di ya phupung ha ngwe ke pedi masime pedi tsela go thoma ka metse metlhano go itlala go ile ya bushupa bushego ke ipsina ka tshe
3: morena Samuel Mathobela ke yena a thomile sekolo se ka 1976 kana go ela ya le kharuru ja ma student tse di lo ja apara jana ka moka
4: nyawe ke a khale ina ga 1976 e batho ba bagolo ba aga sekolo se ka dipaket re ka metse le tshedingwe ba mmusho ba go ba agela sekolo se se botse
2: se tlhaelo ke tsa tlholego ya history ya sekolo sa Kabela Technical High School se se nngwe ka se dikwe thutong sa molletse ka se leteng sa Capricorn na ga nya ba bina kwena ba goshi ga bo molote wa boraro ke molletse
5: sekolo se le se agwa bona le majaji a le go re a rwala re ma mo sa pomane ro tshela mabu ra toa kwa rata ka dipaket ra tshela mabu
6: Kabela be strike mara e ruta o strike la le yena jo se bale so
7: batho ba tseneng sekolo mo Kabela ba successful go re se a ruta le nna ke duma tsa tile lengwe bana ba ka ba tle ba tseneng
2: go anegelwa ke o tingwa a re be mmogo gona ka mo la FM mo shate botsa mo le boithabiso.

0: Daddy go tswa go Queen Africa ke go botsa beke le beke gore che ke tsere gore ngo tla di kwa gore reggae ke mmino ya Thobela FM ya le gotla ga tsholla Africa borro wena le nna o ratile wa ke kana gadi ya matebela mo letlano tla kwa ba re ke setlogolo sa mpatane ke setlogolo sa ga thogotha ke motho wa bompage skokotla ba ba reng go bona dintlo tsa phesha le go tsaga ba reng kane tshe shogang ke ditaga ke masetlwane ba le ba bidi ba kosha bo shego ke mafothane magolwa mo letlane mo ga geshu ke gona ga re tsene gona gona so gore reggae ke mmino ya Thobela FM ya le gotla ga tsholla Afrika borwa mo le gore ke tlo tswela pele go fepa wena ka mmino o mobose melodi ya kucheku melodi e le gore ga o itheleditse e nyaka goreng o itheletse gabotse e seng go lo theletsa fela wa bina fela melodi e le goreng ebile e bolela le wena
1: o se sona o le mafadi bona o magonde go mme ke setsa ka sa go sa ga uta se phure gago ditseka tshepedi tse singa wings le di chips original packet for one ya KFC ke ya magonde ka bitla
2: eh fela ga o nyaka sengwe sa magonde
1: o se sona o le mafadi bona o magonde go mme ke setsa ka sa go sa ga uta se phure gago ditseka tshepedi tse singa wings le di chips original packet for one ya KFC ke ya magonde ka bitla
2: eh fela ga o nyaka sengwe sa magonde go re le se la tsoa
3: Di office tsa khoro ya merero ya selegae naga ka bophara ditla bula go tloga ka iri ya seswae go fitlha ka iri ya botlhano mafelelong

0: Yeah, awo ke mmino wa kutseko. Wo kwela lo re go uthele ditso ka ro ka bo fariteki. Wa re go bo file diteki le wena wa bina le bona. E seng go bina fela, wa re go fetse go bina wa ba wa dula fase wa iletsa gape go she wa itheletsa gore ga botse na ireng. Lo di mubango, a itla go wena a re tshirunzi.
1: Ga re ga di gwetlo tsa go loba wa leloko. Kwa le botlhoko e ka go thoba pelo. A go hlokege go lebelletsana le morwalo wa ditshelete tseo di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go ntishishega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee. Go netefatsa gore maloko a gago ka moka a hlokometswe. Ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetsago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thusa ka senamelwa, dijo le thuso ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
2: A go se sona o le mahlo a di bona o mmagonte gomme ka setsaka sa gogo sa gauta se phure gago ditseka tshepedi tsa Zinger Wings le di-chips original packet for one ya KFC ke ya mmagonte ka fitlha
3: ee fela ge o nyaka sengwe sa makgonte ebile se latswega hwetsa dunked packet for one ya KFC e neele ka setseka sa kgogo sa gauta seo se phure gago ditseka tshepedi tsa dunk Zinger Wings le di-chips bjale ke moro wo ge
4: ke original a bucket for one khatlanong le dunked kgetha karolo ya gago ka 42.90 fela KFC o tla itatswa menwana tsena kfc.co.za go hwetsa tshedimoso ka botlalo
3: re dula re poster recommenda le go arabišana eupša dikgopolo ga di na mogola ke leswao la gago la X leo le dirago bjalo ka gona e tla ka di-20 le 21 June tsoga bonagala gomme o ingwadišetse go vouta letsetsa 0800 11 8000 goba etela elections.org.za goba whatsappa 060 880 000 go hwetsa tshedimoso ka botlalo molaetša wo o lokišetšwa ke IEC
5: Reggae ke mmino lo ratile ke kana mo go thobele FM
0: nnete magagešwe košele le gore nkile ka le rralo ke la yona ya go tšwa go yena rasa Lodi Mubango a itla go wena a re tshirunzi magagešwe ga se ke rralo ke košela fela ebile re na le yena mo mogaleng re nyaka go boledišana le yena ka koša ya gage le tše dingwe tše e le goreng o di lokolotse magala a kutseko o tla kwa batho ba bantši ba fela ba reng a mmino wa kutseko wa gwa mmino wa kutseko ga go sana le batho ba le gore ba ntšha dikoša borra Slodi ba re a gona le mmino wa kutseko e le goreng wa gwa mmino wa kutseko se gone le mmino wa kutseko re sa tlo ntšha dikoša tsa gona mmino wa kutseko re sa tlo tswela pele go tsweletsa ene ka bogwari le ka botswerere mothoo ke se thaga sa mmilo ona wa kutseko re bolela ka magare sa bolele ka ena Ras Lodi a Mubango go tswa gona ka mo province ya Limpopo o ka mogopola gape ka di album tsa gagwe tsa go tshwana le bo Chipembe ga mbogo le Vivo yo nngwe e le gore ke ile ka re ke bolela lena mo bekeng a re o se ka ba kwa e lebala e gape nna ke nna papa Ras Lodi ra go mogala go tlhabela FM ya le go tlaga sa Africa Borwa
6: Hello, Sandy Kuribuang Amanda or a Tilek and a Liva Cherik of Fela Barrikin Mina Motelefe.
0: Can it Aragolevore? Research of Kutileta Kusharahu, Yellow Ring, Lenaki Tileta Kikula, Yena Lemulai Jomwe, Wamata. Marapelabla Kushara, Yellow Ring, Alemulai Jamat, and Narina Gotaba when I could do Narikari Lodi Mubango, Kimang
6: Lodi Mubango Kim Shimanga was a friend, and Limpopo Arambani. Kibelelo wana kwa alambani ka ulea kenya alambani
0: leeto la gago la mmino le thomile neng le gona goreng o kgethile mmino wa kutseko mola le gore batho ba bang ba kgetha bo amapiano ba bang ba kgetha bo di gospel wena wa re goreng o kgethile mmino wa kutseko
6: leeto la kala la re ke thomile ka 2007 mara ka release album ka 2015 PK Records Studio ke latetse reggae music because message e kungwa lao ke gaida batho ka ona o ke kgone gore o tloba monate ya ke opela ka instrument sa reggae music
0: re fetse go kwa go shaga go ile gore le nna ke ile ka re ke ratile go dubile ke kwisha le ba ratile ba thegi ba ga go ba iratile kuru ya tshirunzi gore mo ogethile go opela ka taba ya bo sirithe le tlhompho ya balikane gape ke molaitse o fuele gore o nyaka go fitlisetsa go ba thegi ba ga go ba go ba thegi ba ga go
6: tshirunzi ke sirithe ke za mo bontsho re ka ba monna o ka ba mosadi sirithi sa o sa monna o se mo wena o ratana le bana ba banyane mosadi o ratana le bana ba banyane monna o etsisa sirithi sa monna o re sirithi sa mosadi wa ya tlhompo ya wena le monna o ipo wena
0: ka nnete wa tsakanya ka go dira eng ere ke kwesha bathegi ba gago yo nngwe ya kwesha tsa gago ye ile gore le wena boingwadile ga re bua mo o tle o tswele pele gore tlhalosetsa ka yona ho livala mbai ye le gore e tswela go yena ras lodi mo bango ikwa mo

0: motšhele jwa tšhabela FM ke a tamisha. Magashu tlang re tsineng ra le bogaditse ba tše le gore o fetse re balla tšona mmala ba loyi. Hello ana o ratile wa ga ke kana ra le bogangwana ka moshito wa kucheku. A ke le tamisha bya le magashu na le dilala ka ke na Vicky se jwa ga meletsa ga ke tee ke na le yena Nicole ke motšeletsi wa lona le nna go lela mabaleng a dipapadi gape ga re ba be di fela na le Nicole rena le yena Freddy Kiss Nicole etla keno rena le yena Freddy Kiss yo le go rotloba a re fa papadi ye le tšatšila le hono ele papadi ya rugby o go pole gore ga bjale re itukisetsa gore setlhopha sa Africa bra sa rugby di boge ba be ile go ne ge batlotse na dipapadi ntjela tša boditšhabatšhaba ka moshito batloba ba dira seo ele ge ba tlabe ba raloka le the barbarians mo ile gore lebeletse papadi ye go tšwa gona ka kua tebega o gona Freddy Kiss la motse ba ke monna wa rugby ba le ba be rile le yena kwa di kgoleng tša maoto kwa ga mphatlhele kwa ke ke kwele ba ba mothagalela kudu ba re Freddy monna wa rugby monna wa rugby ka kwa re ya batho ba botse ba ga botsebotse bele ke dingwe tše le gore re tlo ba re itshina ka tsona re lebeletse papadi ya le gono magagešo re tlo ba re sepela ka sena sopego seo ge betha iri ya boraro le tla moka Freddy Kiss o eme ga botse šetša ditukomana madula e bapile gape le dithulaganyo tše dingwe tše le gore di gona dipoledišano go tsona ebile re tlo tla re lebelela le dipapadi tša bafana bafana go fitlha ga bjalo dipapadi tša sebena sa lefase magešo ebile ke sa re go lena ke re Africa borwa e sa tswela pele go dira palelang thao ya ge dipapadi di le gare di kgatlhampana ka sona sepopego se ga re dire palelang thao e le ge re balela gore ka nnete re ga re ra šuputša go SABC 3 le ga e la gago la semmušo la dipapadi tša sebena sa lefase tša maoto mo e leng gore re lebeletše dipapadi tše gore di tswela pele go tloga mo nakong ye go fitlhela lesomesenyane kgwedi ya July ke nnete re tlo fa tsona go SABC 3 SABC Plus le di radio stations tsa SABC ka moka SABC ha ke mogashu wa semmušo wa dipapadi tša sebena sa lefase tša FIFA re ka ofela magagešo all of us all in Africa borwa a ke re SABC ke mogashu wa semmušo wa dipapadi tša sebena sa lefase o se ka ba shooter re ka moka na mile go rialo metsela ke le somile lo te fela ke le somiti sija re ya go iriela ya ya boraro ke fela ke isa matlho mo la thelebišeneng re le fa yona mo go SABC magagešo ke a bona gore batho ba setse ba dutse ga botse batse ba apere mebala yela kana ka Africans ba rene ba re my blood is green my blood is what
1: groen
0: my blood is groen
1: groen
2: E ka ba tshupetso ya CCMA botata le mechanic wa mathula tjatjing khanetso ya mikitlana tlhalo ntle le dingangishano clientele legal ya bela ma Africa borwa ka moka ditirelo tsa semolao merero ya rena ke a theko ya fase re akaretsa tsa selegae bosinyi le taba tsa mshumo boramolao ba rena ba emetse go go thega di iritse masome pedi nne ka letjatji Gabe merero ya rena ka moka ya akaretsa thuso ya tšhelete ya bail ya 5000 rand. Tsenela le hono. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke the SPA dimeletsego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo.
3: Re dira re poster, recommenda le go arabišana. Eupša, dikgopolo ga dina mogola. Ke le saula ga go la X le o di dira go bjalo. Ka gona, etla ka di 20 le 21 June. Tsoga, bona gala, gomme o ingwadišetše go vouta. Letšetša 0800 11 8000. Goba, etela elections.org.za. Goba, WhatsApp 060 88 0000. Go hwetša tshedimošo ka botlalo. Molaetša wo o lokišetšwa ke IEC.
0: Re ga tsela pele motšhetsa thobela FM gape se lebale gore tšatši la go sasa re a ke
4: Hoedspruit maotong a dithaba tša re.

yeah, well, no, Kosabus Chava and Araya, Africa, Bora, who make your Nakosabus Chava in Nochi, Loretta, Pelo, Matapa, Malocono, Karen, Chopache, Heva Caraba, Pella, Kosabus Chava, Narache, Sumeti, Papadita, Tomacaria, with Silena Calabo, Abele Papadita, Toma Molore, Malocani, Matama, Conocana, Morne Ferreira, Wakamo, Africa, Bora, Opola, Rapemotel, Jore. Papadi ye ke papadi ya boditsha ba tsaba e fela di papadi tse lor di roka mathapa malo khona di le go fetsa di kepisi se ra go re ra di not tone ge papadi ya bo feleng o tla ba a sena kepisi ke tla go last pa South Africa bo ra le ge lor re tle ba tse ba o ra luke tse di Springbok ka tla le de Barbarians e fela ha ile o ba lwa gore ke kepisi ka tla no ka ka le tla go la gagwe ena ra di not tone le ena tsana la Carlo Sadi o pula gore setlhopha se sa the Barbarians papadi e le goreng re kana pile re lebelela motšheletši ke papadi ya lebelo mo e le goreng setlhopha se sa the Barbarians ba na pile ba raloka papadi ye e le goreng ka polelwa seng re ka re structured ba tloga ba raloka papadi ya go kitima tlebe re lebeletše gore ke eng selo se tla dira mathapeng a lekgono e fela ga o lebela setlhopha se lo se fethilwe ke ena Scott Robertson ke setlhopha se maatla banna ba tshwanela TJ Paranara, we lorong anak stopen se Thomas Albanos, walebella Franco Molina, Michael Vivas, walebella hape Gudek Petty, ke banna ba loringe baraoka papadia maemo a hudimo ka hore yalo, stopa sa Africa bora ba tlo tshwana ke o ka thiba le ho ka tlhasela gore ba khone ka fenya papadie. Siya police monna we loringe o fentse mogopo le fase magama bedi ka 2019 le 2023 ke na wele re wetse tlhopa sa Afrika borwa go mekwan hon ke na lo re tla tsa khole gara le patelo tsa khole o wa ikuka we ragala ka bo tlhaba tsa tshiba le patelo ke khole lo re e bo a ko morao ka ena Alex Moon o ya fase ga khole o e tla ba ra ke tlhopa sa the Barbarians TJ Paranara tsa khole re ka khauso ga go go maemo a bo shupa mo re go tsa like and push here bo sho ya fase ga khole o tla TJ Paranara Paranara tsa khole o we ra ka kwa mrao maemo a bo bedi go na LOD do ya fase ga khole o e ba ra ka hape ya stopa sa Barbarians ba tsa khole ba ra ka mo khauso mo re ba go tsa ena Michael Vivas Vivas o ya pele ka khole o Africa bo ra ba bo se tsa fase ba tla la pe TJ Paranara wa ra khole o o tsela ka o di maga di tlhogo e ba khole re tsola ntle ka bo tlhaba tsa tselo le patlelo e tla ba line out ya mathomo ya setlhopha sa Africa Borwa e ba line out ya mathomo ya setlhopha sa Africa Borwa go jaaka botlhaba tsa tsiba le patlo la Nelson Mandela Bay go lelo re tla latlhelwa ka gare ke na Andre go fenter re bona re tla tsa kgole latlhela ka Riley not go tsa kgole go latlhela maemo a bosupa Peter Steph Ditoy gone Grant William go tsa kgole re ka le Andre Estrezen Estrezen ya fase ka kgole go tla Grant William William se tsa kgole Jesse Krill ra le patela ba roka a phele le fase a pen under we ra le kwa pele ba yemetse kwa morao TJ Paranara ke na kopa kgole yo e fela ba tsa ba ba arba molatela fase arba no so tsa kgole ra la morao rago e tswala ntle ka bodikela tsa tshiba le patlelo magareng a 10 meter line le molagare wa setlhopha sa Africa Borwa e tla ba ka tlhola setlhopha sa Africa Borwa ka Andre Hookofenter Noto Africa Borwa noto setlhopha sa the Barbarians karolo e le a pele ye lo re sepetse motsotso o tele metsotswana e masome a mabedi go tswa ka bodikela ba patlelo e tla ba tatlhelo ka Andre Hookofenter ja kgole go e latlhela kwa morago ke kgole le re bua ka Riley Norton Norton o ya fase ka kgole ba e fase ya mthanda kolisi kolisi a re ya pele ka kgole yo ba mo latlhela fase ba raka setlhopha sa Africa Borwa Grant Williams wa fitlha o tla tlhwekisa bone o tla tsa kgole isa kae up and under ye lo re ba ikitimisa setlhopha sa Africa Borwa Chasen Colby ke ena go le re ketumela kwa pele re bua ka one kgoleo oxen chairo tsa kgoleo ya mothula matsogo ya tswa ka moya motswa ka matsogong ka gore yalo e tla ba nokona e ba kgorometsano ka seboka ka setlhopha sa the Barbarians a re kgole o kgomile ko wena pele wena re se go faditse ntšhe ka gore jalo a be kgorometsano ka seboka e be kgole le re tla latlhelwa ke setlhopha sa the Barbarians ka ena TJ Paranara dimitara tse 35 ka karolo ya setlhopha sa the Barbarians so e bolela gore ke defense scrum sa tsona setlhopha sa the Barbarians mola e lore setlhopha sa Africa Borwa scrum se se tlo re botsa gore Carlo Sadi oxen chair Andre Hookofenter ba tlo o soma bjang mo papading e ba thulana ba thula ka mokgwa jwale ba scrum se e lore se wela fase
go ba yona khorometsano ka seboka se ye lo re wela fase ka gore yalo malokwane Morne Ferreira o re ga re busheletseng kgole eo e le ge khorometsano yeo e wa ka letlhakoreng la yena.

0: O ka ba motho se tlhabelo tabeng tsa semolao. Kholego ka phoso, go hlaselwa, tlhalo ntle le dingangishano, dikgotlagano tsa rente, ditaba tsa tlhokomelo, go ba mathata moshumong. Clientele Legal e fana ka boramolao ba hlwahlwa ka mikitlana ya bobebe ka kgwedi. Boramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thusa di iring tsa 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General, ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online. Go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
1: SABC Education. Enrich your mind, enrich your life.
2: Na botse ba gore mmuso bo tlhoka setšhabeng sa geno go tloga go ditirelo tsa setšhaba go ya go kabelo ya ditirelo go araba dipotsiso ga mmogo le go godisa ikonomi re sa lebale go tlhola mešomo e ba le rena go mananeo a rena a go thekgwa ke South African Local Government Association SALGA e beke ye nngwe le ye nngwe e le ge rarolola mathata ebile re boledišana le ba mmuso wa gešu ka Aforika Borwa theletša beke ye nngwe le ye nngwe ka laboraro ka 8:30 bošego go thobela FM lenaneo le le tliša go wena ka thekgo go tswa go SABC Education ka tšhomišano le South African Local Government Association SALGA, SAPC Education, enriching minds, enriching lives.
3: Awe ka o gateletse monaganong. Seo se ka go bakela mathata a tsa maphelo, go swana le go tlhoka ganyo wa go tsa thobalano, high blood, bolwetse bja sukiri, arthritis, mtsikele le sehuba. Itemogele lerumo, se tlhokiša madi, se tiša masole a mmele le se gatelela segateledi sa monagano. Lerumo sa le letshetswa ke banna le basadi go tloga ka 2006. Lerumo le kgwetšagala ga Dischem, Clicks le difamasing tše tshetswago nageng ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
4: Motheletši wa thobela FM namile re tšwela pele metsetso ke le somelote fela go tšwa go iri ya botlhano tšobitšobitšo ke na le nnete gore o ipsinne ka yona e le ge ke buša moya wa gago re lebeletše gore re sa šetše morago setlhopha sa Aforika Borwa sa kgwele ya maoto bafana bafana ba e leng gore ba raloka dipapading tsela tša sebela sa lefase tša FIFA gabjalo re tloga re ipsinne ka papadi e botse ya maemo a godimo go tšwa go setlhopha sa Aforika Borwa sa rugby di boge ke na le nnete ya gore ye ke papadi e le gore e nemile e ba tuteditse re tla ba bona botse bekeng ye latelago ge ba tlatla ba raloka le setlhopha sa naga ya England gore na ba tlatla ba di betha ka sebopego se sefe motheletše ke sa utamiša ebile ke re go wena ke re tla re be mmogo mo iring ye re lebeletše sona setlhopha sa bafana bafana re tlotla re boledišana fa le yena Magens ke yena Edward wa ga Motale gape le yena Sydney Mushikaro letse bafana bafana ke a tseba le gore ga bjalo o mongwe le o mongwe o tswela pele go bolela ka bafana bafana e le ge re lebeletse papadi ya go latela ye e le gore ba tloba ba e raloka gore na ka ba e le gore taba ye re e bolela o ya gore lehutso le sa le gona go bafana bafana nna re a o tla bjang ro maka bjang gona moo e fela pele ga fao tla ko botse gore retsatši ke la go sasa go sasa batheletši re sa emetse setlhopha sa Aforika Borwa ga sa crickete sa basadi the proteas mo e leng gore ke na le nnete ya gore ba yo tswatša pele mo ba tlogetse gona ge ba ya raloka le setlhopha sa India o gopole gore maloba fa ba fentse papadi ya bona ge ba raloka le setlhopha sela sa Pakistan mo e leng gore ba fentse papadi ka di-wicket tše pedi ge ba fitlhelela mekitimo e le kgolo masomepedi šupa lo šala ka dikgoletse le semesenyane ke the proteas ba rena ba e leng gore re tloga re bala ka letsa matlhatse le matlhogonolo papading ya bone ya bobedi ke duma gore ke bone ba fetela legatong la go latelela go dipapadi tša FIFA World Cup ke boa gona fao motheletše ke a tseba le gore ba bantšhi ba nyaka go bona gape setlhopha sa

Barati ba dipapadi a re a ipsina ka nnete wa tseba maabane ke bone ke bogetse Morocco maabane ka busa ka bogela leng na bana ke bogetse papadi tse pedi maabane ei ka ipsina ka tsona oh ya e be le Morocco le Scotland eh ya Morocco le Scotland ya o lokile le papadi e nngwe ke e bogetse gona fao etse Brazil be era loka le Haiti ya le yona papadi eo ke e bogetse gona tsa mothelete wa tsona FM kona re ipsina ka dipapadi ka sepogore sa sehlopha sa mabaleng a dipapadi le feditse go bapala kere bjale go thoma sealemoya sa nnete sebareko ke botshele sebe ka morago ga e re ya botshelela e tla re tle re ba mmogo botheletse go tofotla ka e re ya senyana godimo ga tlhogo re re Africa ya dina le diro go tshware te lebebe la mmino go tswa ka fa le continenteng ya Africa ebile gape re tlo go botsa le tse dingwe tse ya ditiragalo tse di botlhokwa tse bo di diragetsego ka letšatši la masomepedi kgweding yona e ya June di gona ditiragalo tša continente ya Africa tse di botlhokwa tse bo di diragetsego ebile le lefa seng ka bophara lenaneo le ga le tlo go tima tsona motheletši ebile re fela re go gopotsa gore gape re sa le kgweding ya batswa rena ka mono Aforika Borwa ga e sa le re bolela ka baswa se baswa sela kgwedi ka moka motheletši ebile a se efele ke letšatši la masome a mabedi ebile ga e sa le re bolela ka moketeko o mogolo wa Thobela FM le gona bjalo ge ke bolela Thobela FM e tswile motheletši go ya go kopana le batheletši ba yona go ipsina ke bone ngwane yena a ga mathabathe o nadi wa go tswa dituruturung a nthometse tše dingwe dikgatiše o iketlile wa ipsina le batheletši gore ka fale re rata seo motheletši ke gona Thobela FM e lethakga go jewa keke ka fa gwa jewa keke ka fa gwa jewa keke ka fa ao banna we a lala ke boipsilo fela bjo bogolo bjo bo sa lekantšhwego leselo a go netabo motheletši wa Thobela FM mzantsi South Africa e re bulela lenanego bjale gona banna we yona we Jive Soweto Sipo Sticks

0: setlhopha seo ga e sa le se kositse bo se badudi ba DRC bao e leng gore le gona bjale ba sa e kgantšha ka sona setlhopha seo ga se sa bja le motheletše re ko go botshe nnete 1969 Zaiko langalanga ka DRC ke ge e be e tlhangwa botheletše wa Thobela FM DRC e be e sa le Zaire ka nako yeo ka fa sa ga mmušo wa Mobutu Seko ya Mobutu Seko ya goba ba bantši ba na gore Mobutu Seko ya a gona taba Mobutu Seko ka fa sa ga mmušo wa Mobutu Seko gare ka fa nageng ya DRC 1969 Zaiko langalanga ke ge be thoma gana ka fale motheletši wa Thobela FM ya phela Zaiko langalanga sa phela setlhopha se sa kopana le ditlhotlho fela tše dintši tša go swana le go kgaogana ee go tswa diripa tše pedi ke na le go sefape tša go swana le setlhopha sa Setimela wa gopela gore Setimela ge be tile pele ke reitše ka papiri go ile go a ba le nako yeo e leng gore e pelo a ka ile ya kwa botlhoko kudu gape re ephilile a ka tlogela Setimela wa gopela botheletše a tlatla a boa re ephile ile a ka tlogela Setimela ka kwa bohloko tlhokotlhokotlhokotlhokotlhoko ka lebaka la gore ke setlhopha saka e be e le setlhopha se sengwe sa ditlhopha tseo ke di ratago ka mono Aforika Borwa bjale Zaiko langalanga le sona ke setlhopha se sengwe seo se sepetšego leeto le lengwe le letelele ditlhopha tše dintši ka mono continenteng ya Aforika di tšea maele le malebiši go setlhopha sa Zaiko langalanga sa ka DRC ka fao e leng gore sepetše lebaka le letelele ka ona go tloga 1969 1969 le go fitlha le gone setlhopha se go ya ka tshedimošo e ke bego ke lebelelane le yona le gono lona le ka hwetse e le gore setlhopha se aowa se sa phela se sa phela a se tshwane le bo Orchestra Super Mazembe le sona ke setlhopha se sengwe sa ka Kenya eupša se sa le gona seo eupša ge e le Zaiko langalanga e sa le gona e sa phela ga re ka fale DRC e re ko go botse fam se ile sa ka sa bitswa Wamba Viva la Musica e be e le sekgaogana ka se tswile diripa tse pedi ka sekete magolosenyane masome šupa nne 1974 sa ka sa boela gape sa tla sa kgaogana gape ka ngwaga wa 1984 mengwaga e lesome ka morago ga fawe sa bitswa Grant Zaiko Wawa sa ka tla sa tla sa tswa gape diripa tše dingwe sa tswa langalanga stars yona ye ya ba ya tswa ya ntšha se sengwe setlhopha sa go tswa go Zaiko langalanga sa go bitswa Chalk Stars o tla bona gore go tswile ditlhopha tše kae he banna we tipedi tharo nne four groups di tswa setlhopheng sete eupša ba tla ba boa motheletše ba tla ba boa ba ikgobokantšha ba bangatana e tee gape ba tswala pele e re ke tlo go botsa re go a diagalang ka 1988 malebana le setlhopha sona se ke nyaka go bolela ka sona kutswanyana ngwaga wa sekete magolosiana masome seswaiseswai ka borago ga ge bjale ba ile ba no topana-topana fa gore banna re setsweng ripa tše dintšhi banna re kgobokaneng a re kgobokaneng ee gwa tla go ka go a diragala se sengwe ka ngwaga sekete magolosenyana sa diragalelwa ke taba engwe setlhopha se ka ngwaga sekete magolosenyana masome seswaiseswai 1988 o nyako tseba gore ke efe yona taba eo dula kana fao ke a boya
1: re ba maemo a pele ditabeng tša tshedimošo le boithabišo ga re maswana eupša re borera badia ditabeng tša gašo lenyaga re keteka mengwaga e masometshela tsela hashtag Thobela FM 66
0: ge le rena re sa no tswela pele gore hei letšatši la matswalo le le botse ga botsa gare no gore kgwedi ya matswalo e botse go Thobela FM ka lebaka la gore wa tseba keng ga re keteke fela letšatši le team ae ka Thobela FM re keteka kgwedi ka moka e re ke boe gape go wena motheletše ke go fe setlhopha se Zaiko langalanga tlo go botsa gore go a diragalang ka ngwaga sekete magolosiana masome seswaiseswai 1988 yuta le kamera ga tlotlo yeo ye kholo sa no tshwela pele le kamera ga fa go tlono ba gona go fitla le khono le selo gona ba le la go tloga gore 1969 go fitla le khono ke mengwa ga ndikai

0: Jebo se Afrika ya rena yeo e kgabile go ka dinale di gotobela FM re go swere ga botse gona ka mokgwa o se supana go sela se re kemetsetse ma sebe pedi tsharo mo tshele tshego e kala e re ya bo supa re tobela la ditaba ka botlalo tsa e re ya bo supa ka yona na go yewe ge le ga bya le gona ina yona we re sa ipsina re ke tlile re gatatela e bola re tlhabile kgobe ka botlo na o kae wena o tshele di tshego le kae o province ya Popo, wana kamo motobela FM ga tsha go bana a yona mantsi e wana ka fam a ke tsebe umpumalanga o le bua udikela o ka ina bana o Northern Cape Western Cape a go tla ba motobela FM ke botlala naga ga isi tsa le dinageng tsa kantle re ya kwala motheletsi ga botse botse botse botse a one wa kardiela go tsele a go pala ka mogwa o leka ka mogwa wa pala ka mogwa o leka ka mogwa o tla kopana le bomake go thobela FM ka botlhwelo ba go sona ka botse ba go fa tshedi botse fela le bibela mmino go tswa continenteng ya Africa ke be ke ile ke nyaka go botsa sesego se segolo se se shuru se o tsile go saka sa diragalela setlhopha sa Zaiko Langalanga gona bja le ke be ke go file la mathomo ke go file ko sa bona ke go buditse yona Zaiko Langalanga ba be bana le pepe manuaku ba go dira ga le tshako sa ba re ke lesumo gona bja le ke be ke go tsetse gape setlhopha se o tlo tshele tshega botse fa gona bja le ke bo ke go tshetse Zaiko Langalanga FD ke go pala o thalele FD Zaiko Langalanga FD ba na le petit poison ba go dira ga le tshako sa ba re ke Martin Ahanga ke go sha yo o be go o tshele tshe gona bja le ke tlo go botsa tshentshinyana mo tshele tshe ka setlhopha se ke tlo go botsa tiragalo wa mafelelo ga botse ya mafelelo gore na se ile sa tiragalo keng ka ngwaga wa sekete magolosiane masome seswai seswai o dula gana fao ke a boe
1: di office tsa goro ya merero ya selegae naga ka bophara di tla bulwa go tloga ka iri ya seswai go fitlha ka iri ya botlhano mafelelong a beke a go ingwa dishetsa dikgetho etela office ya goro ya merero ya selegae ya gausu le wena go dira dikgopelo tsa karata ya boitsebišo go ba go itsea ge ba ishetse e lokisitswe ditokomane tsa boitsebišo tsa go feta 370,000 di emetse go tlotsiwa tokomane ya boitsebišo e go kgontsha go fitlhelela ditirelo le menyetla gomme ebile e netefatsa gore o itukisetse go kgathatse ma motamakrasing ya rena gwetja karata ya gago ya boitsebišo o itukisetse go vota molaetsa wo o tliseditswe ke goro ya merero ya selegae re fa botlhe seriti
2: Tobela FM sa ene dimola wana wa maitshwaro wa ja gaso go lebeletse gaso ya ditaba tsa nnete go setjele thako re ditaba tseo di sa bake go le thoyo le di kgogogwana go ba tsa go bolela ka thobalano ya go thothontsha ditsebe ke ile gore gona le gaso ya ditaba yeo e le go gathanong le se e ikopanye le Broadcasting Complaints Commission of South Africa BCCSA mo nomorong ye 011-326-3130 go ba o ka ba romela email mo go bccsa@napsa.co.za Hoba, o ka nna ba romela lengwalo mo PO Box 412365 Drake Hall 2024.
0: Rena re salogona ke sana le wena motheletse go thobela FM ya go tlhaga sho la Africa Borwa 1988 sekete makholosi ya re masome seso eh na ke rena bana sekete makholosi ya re masome seso ya go lokile sekete makholosi ya re masome seso seso Zaiko Langalanga Yarmola ibele ka go bua ka morao ga gore etswe diripana o se bo re betsule diripatse ka ite pedi tharo nne four groups ya diripatse nne a ke mo ka ba bua wa tla kwa diragala kgaogano yengwe e kgolokgolo yeo ile go yaka ya chikina setlhopha se ka ngwaga wa sekete magolosenya le masome seswai seswai ba tswa ripatse pedi Zaiko Langalanga yo nna we ba tswa diripatse pedi seripa se sengwe sa ipitsa gore ke bona Zaiko Langalanga Nkolombonga Nkolomboka yeo e bego e etilwe ke Nyoka Longo setlhopha se sengwe sa Zaiko Langalanga ba ipitsa gore ke bona Zaiko Langalanga Familia Day yona koša e ke go file go yona ye ya ke ke e lebelela gape koša ye ke a botshelela ge ke e lebelela fa Martin Ahanga yona ke go file go yona ba biditse go petted poison gore tla re opele Zaiko Langalanga ba ipitsa gore ke Zaiko Langalanga FD ya ge be e tswa diripatse pedi ge sebe se tswa diripatse pedi setlhopha se ebile Zaiko Langalanga Langalangam, Unkolom Boga, Yahweh Tuapele, Ki Nyoka Longo, Le Zaiko Langalanga, Yabube, Disirpasovedi, Sahwe Tuapele, Ki Familia De, Bai Bichawareke, Zaiko Langalanga, FD, Yokwila Hoke Valafam, Zaiko Langalanga, Familia De, Ibe Yetulepele Kim, Bimi Ombali, Ya. Ke kgaogano ye kgolo go ba karogano ye kgolo ya setlhopha se mo e le gore se ile sa ka sa ba sa tshitshinya ga ganyane a gwa se sa ba le lehutso badiri ba lega ya TRC gore setlhopha se se tlo phela sa ba sa phela sa ba sa phela sa ba sa phela a lala eupša ka lebaka la gore dilo di a diega se sa le gona setlhopha se ke se tee fela ka legeng ya TRC palo se bitsa fela gore ke ezaikolakalaka se tswile pele ke monna ba mbitsa gore ke Joseph Nyoka Longo. Joseph Nyoka Longo go ka lebelela go ba letša Katara ba mathomo ba setlhopha se sa Zaiko Langalanga ya ba letša Katara ba mathomo ka setlhopha se se be se tlhamega ka 1960 e be e le o mongwe wa bona a le gona fawe tlhatlha Katara bohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohl motheletsi wa Thobela FM. Wa ba le monna ba Misha Fela gore ke Syrian Mbenzo. O dira gala sa go sa molatsi. Ke go tlhola se le dimo la DRC ka se ya le moyeng sa gago.

0: Botshabelo FM moshati wa tsebole boithabiso.
1: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O sireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rand. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letsatsi. SMS-a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
2: Dinkgwete di swana ka tsela tse ntsi. Kgotlelelo, maikemišetso, phišegelo. Tse dingwe ga di tlhoke lepatlelo goba dinkgwete. Moputso wa bona. Calling Black Label. Bjala bja semmušo bja FIFA World Cup e diretswe dinkgwete. Ma Afrika Borwa e bang sharp a se ya ba mengwaga ya ka fase ga e 18.

0: ye masong pedi pedi fela metso so go tswa yo ringela ya bosenyane 12 FM mo shot what's what we tabi she dumela ngkhola le khausi mo le tshelitsing gona ke nnete ka ona ga re tsene ka re ga 12 FM ya gago bo she go bia mokibele wa la masome pedi la masome a mabedi a go di yona ye ya June 2026 wa le medisha go ke nna six wa ga magashwa ka mara go microphone ke re dumela ngkhola le khausi mo le leng gona ke nnete happiness tomorrow ma ke o bile le lena go thoma ka dile a botshelela go Africa ye di naledi o fitlhaga bjalo ga Jepete na mpha yona re six ke tima ka yona ke time gape ke leboge ka kwa ditabeng ka kua mmabalo Gemina a le ena kgonne gore fa ditaba tšhela tša area senyane le taba tša mafelelo felelo boshego be le kgono lenanao la gago la go e kgetha ka nnete ke kgetho yaka ke bona kare lo e thomile ka mokibelo amo e le gore ntša šila lekgono lenanona rena le tlono ba le le kopana ka lebaka la papadi ya Gemini kgatlhano le Ivory Coast ba Côte d'Ivoire amo e le gore ke tlaba ke timela go wena setšhaba ga tla gore fa papadi e ka bokgware le botswerere a ke tla netefatša gore ka lebelonyana ke topetše e le gore wena o le kgethile o kwele ya mathomo ye re tseneng ka yona so waya jabokanyile alek baja a papa wemba le ena wale a bare so wai ka raga waelese e le ge ba bula seele moya mokibelong o mo botsebotsebotsebotsebotsebotse le thabo ke le kepekepe nna le wena a re tlano ba mmogo rana fela re di topa motlhomongwe ka nako ya half time re topa tšhele gore ka nnete o dikgethile tšatšhile le kgono a gobane nako e ka se dumele gore kgone o raloka ka moka ga tsona a ka lebaka la nako e le gore eng e tla bare ke timela mola dipapading tša kgwele ya maoto lebeletše dipapadi tša world cup ga ke nako o senya nako ke nyaka go di topa ka lebelonyana ke bona gore nanka topa tša bomanga a tšhele gore ba dikgethile dikošana tšhele gore ke tše monatenatenate a ke ya di bona dikaka ka re ga wilese ba re zixa ska ba re diša diphošone re dinyaka dikoša tšeue ke re banna tshwarang fela jalo seka ba la kgolene ke na le tsona le tshwaretse tsona ko šhetse we ba kgethile batheletse ba thobele fm o mongwe sho thobela
1: Zixman ke nka gopela ntlele le koša ya karishma ba morekišitše ke a šhešo go roka tanko

0: tsware le se ke la motlwela se pele se ke la motlwela a tsamaya faru ya kai o senya tshelete le mona pa gore ge ya bona batho a bona a tsware ba rona le bo shogo foko sha ke a jende e tsho fa le wave rider ba re motshwareng mo go thobela FM ya le go tlhaga sho la Africa borwa 87.6 blana 92.1 mo shatwa dia le mo ya mo shate kwa tsebo le bitabisho o kula khabishi le kosha go tja go nalchi le phakazwa fa real k mfana ko tja bare le paka anthem ke go sha jiga go ne ko sha tja le kompo tja le go file tjona mthele tji mo ka bolo gona gona biale ku burtse fa gore nna ke ga sha ke le ka fa go la gore wa tja le ka mo go la ke nomus lord mo lord bona ke na mele itafola gona ke na mele itafola gona go mme e bile ke go tsiwa fa gore na wena wena mele tafola ya motsako o le mo ka na mo ka gona biale ke se ke nyoko tsiba he ka montle ka fa khono wa le moya wa tlhaba tlhaba nete ke se tlhasela sa Maria e ba feleka di mnafa gore ba ba ntshi ba no dula ka mogae ka fa ba ra bona sia le moya star tutetsa ke ka fa ke ra bona o ka to tutetsa ke re ke a le mema ka moka gore bona a o khona ga le gore o robale yiwe o khona ga le gore o robale DJ o ka le gore ka fa ke re se lala respecta fa mo hot flowing ya motswa ka mo hot bala FM hello go tla ga sho la Africa bo ready 7.6 bla na 2.1 mo shate wa dia le mo ya ke bolitse fa gore ke le chachi la botate chachi la mopapa go meke le fa gore le bareke tse selesela ma sekisana ka fa we go me le tla ba apela tse monati ka mo ga ka fa le tla ba dira tshilo tsa ofa bona fa pana le rena tle ba le ka fa go me go nale selo se a direngwa re le tshe popapa ke re popapa ka moka e tlang e ka motho go tshe tsa Rosa le ka mo go la kingdoms lodge lehleng le tle re lipsine le rena rena o papa tshe re fitlhile ya zixi rena o papa tshe re fitlhile ka mo ke ka fa mo re ke re ke tika gona go me ke a mema ba ga o fi o re bonang e tle re le tle lipsine le rena ka mo go la kingdoms lodge o go me le ga re ke tika tjatjile lo papa tsho le FM re go tla ga tsho la Africa bo ready 7.6 na 2.1 mo shatwa dia le mo shatwa wa tsebo le we tabisho e tsiba fa gore na go sa bitse mpilo tlhe wena tlo lo ba o le tsha mogala go mme re go fa gore na wena wena mela ta fola ya motsako o le mo kae ke se ke go tsiwa ka fa wenge o me re ke ba rena le metsako ya ho bona fa bona go tlo DJ sa bona fa bona wa tsofa gore na o ba ke re tsho le FM re le tshe mo go metsako ya rena re tlhaka tsha di province ka ofela tsiba fa gore re ya ka fologela Gauteng province go me re ke ba rena na le motsoko go tswa go Young Sam tlo ba tsokela fa re go hona motsoko wa gae go tsama ka so bo se sefe go me gape tswa fa gore motsoko lo re ke bolo gona gape ke motsoko go tswa go DJ Mkhonseni o tsaka fa go la ga matlala ba re ke ga matlala korotong e batho ba korotong dumela mfa hweng DJ Mkhonseni tle ba re tsokela go me gape re ke ba rena gape le motsoko ma fellow fa le yo lo re ke mino la wa ama piano go mme rala motswako shule ke o bona gore a bona ke re o fa gona mothele tshe mo ka bologona go mme ratla ratla re ipsina ka ona tsena mo go Facebook re gona fa le ke tshwala FM ya ka go mme re botsa fa gore na o wena wena mela tafula ya motswako o le mokae tumela la hleng
1: re bona maitapisho a lena baso re o bona shendesh hit boss charisma kuna di the host matalani mogatla mamuleki tsago lebogang tibela le ba bangwe ba bantši thobela FM moshati wa tsebo le boithabišo
2: o theleditse Augustine Radebe DJ Oga o tafula ya motswako

0: akoshakotsago TKZ ene wa putjo fela horna le na batho ba mona le to fella kae homme ke putji shofa we a ke se fa horna ke le motho lo rona le mona no tara ba wari ni hona fawe e kosha niti ke TKZ hore fella kae homme go fela ga pe chile koshakotsago a crucial zone ba re I didn't dab, oh, me, rabe, kosha, shilo, kilo, kocha, ho, and you, Debra's of a lake, kabajona, bare, na lady, barangwana, osona, le, na lady, 12 FM, el kocha, khashola, Africa, already 7.6, hukela, 2.1, moshate, kwa, jale, mwa, moshate, kwa, tibo, liwi, tabisho, hupo, kona, jale, kwa, lechama, halamoko, 086-000-2452, Home mpoja fa horna wena wena mela tafula ya mozako olomokai WhatsApp ka 0713696606 ke bushelisa fa 0713696606 yokia WhatsApp home khona vyale lecha mo 086000242 lecha khona vyale mpoja fa horna wena wena mela tafula ya mozako olomokai ke se ke nyoko tsiyo khona vyale na ga mo tshwa tshela khona vyale ke ro tshela ka tshokomelo ko ya khona fike ga botsa kere ke le bona fa le mo bileng le bua go le bua ona go me wa sa sibella ba re ba pili pili e ba fela khona vyale ke ro khona kere ro tshela ka tshokomelo ko ya khona fike ga botsa ophela vyale le tsha mogala re ko fa horna wena wena mela tafula ya mozako olomokai 086000242 home ke tsha show mo tshele tshwa batho ba tlhale fa mtibela
1: le ga ka mshata
0: rona le kai
1: a
0: wa rona mtsoka a nake na ka fa go lorobe sa le ke buisa le na fa go rena le na mele le kae
1: a le na ga na mele ke na mele ke le ka mo mo ka mo le bolso di mo tsana mtsoka
0: o ya
1: bro ba le amen
0: le na mele le ma ka mo le na le ma ka mo
1: a one man mtsoka
0: ka mo fa a o fie la ba kae
1: a o na se lo bro wa
0: o tla loka tshe Hola, ke le boga ke 086000242 to FM Tibela. Araloja. Ya, harina mele to play amosa gore fa gore na lena. Ele na mele le mokae. Na ke le buitse fa gore ke fa go la gore le jale ka mogola. Kingdom's Lodge ke ka fa mo lore ke robota fola tsa gona. Ke ya di robo fa go jo go tsa di sonjo fa ke le bontsha fa gore na. Ri na mele ka sopo se sefi. Mo tshe di bena. Tafula ya mtsako tivela
1: mini re le kena
0: re bona le kai
1: a ro na le bula le ka tshing khawane a le ka Pretoria
0: e ka mogola Pretoria ka pao
1: e ke tlo ke la mongatana a mo se e
0: e
1: ya re mo ba ro ke bloma ka mo na re go te
0: le go te fa ka bola di nna mele itafula
1: ra ina mele wa ra
0: a ke le wa ra ke le bo ke ka fa mogola Pretoria
1: olo
0: ke le boga Atola FM Tivela.
2: DJ Oga
0: sinye ke tla patrela.
2: Nya tla patrela DJ Oga bona ko fa la gara ta pula. Ya body time ke le ka mothembisa ha ke tla dilela mabura tla ke khulupa la mabura.
0: Bona khulupela mabura ka fa o ke le boga ar tsena ar fofele mo go di mo gata fo la kere.
2: Mo shato mo go
0: lo wa tsebo le bitse kholu. E ke le boga ke tola FM Tivela.
3: Shapa DJ
0: sinya ka fa hore ka patela.
3: Ere tsetile ka wena mogarawe.
0: Ke mango guy. Okay, ke le boga ka fa hore ke tlo ba ke tshwa ba di mo fa 086000242 tola FM Tivela.
4: DJ Oga
0: Nalaka come on
4: Senior Tapa DJ Oga Senior Tapa
0: Ekima go guy
4: Mulukwetse po Jerusalem
0: Ka mo go la Jerusalem ka fa go le bogile kere
4: Mmanu tsa bitsa la ka kere
0: re buthele ba thekelile re le mo o ka go re mudiberisho Hey le guy Bo fiela tobela Le kaira.
5: Roga de le kaira.
0: Ke tjela bona bana, munnu e ke tjela bona tjela le khono le ya kantjwa, le bya kantjwa, lo modirela eng?
5: E ke mancha, ke nako.
0: Le nyoko mancha.
6: Mutandaso wa Boluva. Sine ka yona ke a boya.

0: papa wile di country la botedi ngwe a ile o berekela wa ile o shomela go gole o tlo nfa java hore bona ke ya kwa kalba ka labana le nna mo ke lo bona nyolo ke mo ka bakala labana yolo ke ke foka na pekere papa ka mo ka kere tsatile ke la rena e aha are le ketikeng gabotse ho me ga mhlongwe wa gona gala re no bolishana ka di tlotlo na go yongwa re no bolela yolo ka bo papa re no fana mayele fala le fale gore papa lo mhlongwe ba ri tsona botho mo rira tsona e ka gore papa ke motho lo rotlo a tlomphe kudu papa ke motho lo re o tlo a shireletsa lapala gagwe yolo fa ke re papa ka moka ba lo botlo ba shireletsa malapa a bona ba tlokomela malapa a bona ba di fetse gore bana ba bona ba ro ba le ka tala ra tsa fa gore yolo papa hona ba bangwe gona bialo e ke boletse fa gore ba go gole ba shoma ba ile ka mashimo na ba ile go shumela mang ba ile go shumela malapa a bona ba ile go shumela bana ba bona papa mokutu mo jwalo re ba rolela kefa papa mokutu mo jwalo re ba popotola matsong le papa ka mo studio ka mo wezi exam ha shwa lo yena re ra leboga o betha selala mamotla e ka ru dilosela re a leboga tlhe le fa o here ke la pekete fa o ke nete fa re bo ra badia re tshe motla metse tsa gasho e ke kwa papa jo e ke re se tsopola sela sa ra badia ka re le khono le e bile ya re tla fa re bone ka motho go tshe tsa ja di koma ka ri thomile o yo di mo le fa se ba nna ba tjile ba re ba nna tabengi ba sadi no kenyi ke ka fa ke na begere ke nako ya hona ipafela e selo twa re tshwele tsa fa gore bana ka mogae ka fa ba seke ba fetela ba no tshabelela go jalo re papa pa la go tlo patela ke re jolo ya ta ya ba ka mogomong go le fa we kana go lora fa re o papa ba maikarabelo gore ngwana a di ya ka mokutlo mo jalo a re ke ya koming a yo kome mo lo re o humana tumelelo ya batswadi ke fa o tla papa le na gona go kata a patela fa we go le fa ke na begere mabaka mantsi fa re le tshe mo dikoma tshe le re dilwa ditswile nnete ka ge tshe ke bile tshe fa gore ke tla ka fa ke bone go yo di mo le fa se ba tsa fa gore ba nnete di a tshoma go tsena ka mo thuko tsha bo lena ka mo go di thomile na e ba pela ko mo le tshiko hawa a ba re ngwa o hawa a one goma e ba beta ba ngutang e bo le tshe go shi ga ba molotwa ba ra ra bona ngo goma a e bi hona yo le fa go tsena mo go duda gona ikwile ho ba yo tswa be ke tang ho ba o dire ga gona fa o ipafela ke ka fa o kena be ke re ha o netaba yo le fa ntumile fa ke bo ditse ke tla ya ro ra ba di ya ra ba di le nna ke nna ra ba di mo tabeng tsa gago a eye le tse ka mola yo le fa okay ntumile fa ke na be ke re so ho na le mo tsoko sho ho tsho ho le so bana lo tsa ka fa lo hola ha maskral so bana le ke young sam ho mo tsaka falogola ha maskrale re thopa motsoko gae ke motsoko wo mo sona no shi ho me hora pele re go yena young sam
1: se fetu ke me no ya ba swa mo go dinga ba swa ho mana no ka moka a thobele fela re pala le swa mo ka mo so ho di ya ba swa thobele fela shate le tsebo le tabi sho sho sana noshi futafula ya motswako le DJ Oka
2: tobela FM
3: in the mix
2: motswako.

DJ Young Sam, Young Sam Mohotobala FM, Hotel Africa Bora, Mushato, Telema, Mushato, Sivo, Limita, Vijara, Vana, Oka, Mutsakoju, Mutsakoju, Lord of our Wakamusakom Sanoshi, Ome, Matilichi, Jaip Sinagona, Gedma Fahora, Vana, Legalip Sinagona, Mutsakarna Matomo, Kalabakalapa, Dilas of our Tumina Irilasome, Sumifi, Difa, Home, Recuperiba Moho, Iri, Jetaro, Felipe, Hana, Vilaki, Fahore, Mutsaka, Shinapatafala, Horaki, Semesian Fella Mezzo, Living on Irila, Yabo, Mimo Hotel FM, Ekiel Hotel Africa, 87.6, 72.1, Mushate, Kiwa, Dialemo, Ibile Fahuiti, Huiti, Ya June, Huiti, Kgwedi ya rena, kgwedi ya Tobela FM, kgwedi ya baswa, ke ka foo kwa go mekete kwa foo fapana ya Tobela FM, e gare e tswela pele. Go iwa dikeke o kwalelo, re jela kwalo kwa, ya o isediwa kwalo kwa, gomme re a leboga kudu-kudu-kudu. Young Sam, ko o lebogile ka fao go la Hammanskraal wa tsoa fa gore bona, re a tlhakatlhakantsha fa, o re file motsoko wa Lekompo. Gomme gore bjale re ke ba re ya go motsako wa DJ Mkhonzeni e ba fela re ke re be re ka fa gomme ka fa dikoša tše pedi tše tharo re ba rata ra golela fa nna le wena ka ge o tsofa gore tšatši le gore le ke letšatši la bopapa yelo ke nyaka go rontšhe maikutlo a gago bjale ka motheletše mo ka bolo gona o ne o lakalake tša bopapa re no kwa maikutlo a gago ka bopapa gona wena o reng papa ke motho le gore fa o tlwa tšhireletša lapa la gagwe ke boletše fa gore a bona papa ke motho wa mathomo o shirletša lapa la gagwe le ka moge ka fa re tseba fa gore ge motho wa re koko ge e le bošiu o tlamehile gore re no kwa papa a re ke mo ke mo ke papa o ke mo ke mo ge o motlong o kwa gwathagwatha bošiu he o diang a nyake thoka motlho mongwe a tše thoka a go thola gorena o ya ka monte kapa o dira mo lapeng laka wa mathomothomothomothomo go šireletša lapa go mathomothomothomothomo go lore fa o nefatša gore lapa la gage le šireletšeile gomme gape fa ke o mongwe fa gore o tlwa a ruta bana ba gage ruta bana ba gage mekgwa le tše dingwe tše dintšhi gore bana e be bana ba nnete bana ba le gore ba tlwa ba gola ba le ka matsong a borutha gomme fa se sengwe se le tlwa dira ko papa ra tseba fa gore aba papa wa sela papa o rera metlholo e mentši bodaro tše dintšhi ka mo gare ga lapa ke ka fao ke napeke re go lena kere ke nako ya lena ya gore letle lentšhe maikutlo a lena ke kofa gore ra lena maikutlo a lena le reng ka bopapa 0713696606 yewo ke ya WhatsApp romela dikgatiso tša lena tša mantsi gona faweng ke kofa gore na maikutlo a lena ke a mafeng bjale ka bopapa watsaba ntwa mokhuto mojalo gantši benka rata fa kino e be lena basadi basadi bešo le la gale cha bo papa ke na ro papa e ka se bona ba lo re ba romela me ba ka romela ba ka romela ha o neta bo papa bo papa ba bona ke le na ke na lo papa jalo ba sa di be show ki bo tsiki duma le na mo gaufi ke duma na mo gaufi nko be le petogo ha ba le petogo ka gore le tshe ma tshe a fitile o mengwe e fitile go no ba bolela sele sela o ngwadiwa mo go di go ga ngela a go yalo ke tlo no fa gore ganyane ganyane o ka re a fitla mola re ya bona re a fitla fa le go me re tsa fa gore a se o papa ka moka ba lo re ba tlo ba dira tselo re a di tsamae ga botse o na le ba lo re ba bontsi re ya tsona bontsi re ya tsona yo le fa weng a re re ya lo re tle re mele mele tsa mo go 0713696606 ke WhatsApp ye we go me ya mahala fa gore ka tla ra bolela fa nna lena ra kwa fa gore na lena maikutlo a lena ka tšatši le nna le tlo ba direlang bopapa ke sefe se le tlo ba le ba direla sona le melaetša ya ba thakgatša re nyako thagala romela gona fauwe romela gona fauweng gomme ke tlo ba ke bala nako e sa fetšeng pele go na bjale thumele fa ke ya ko mminong ke tlo ba ke re bona ke karolo yela ya gore ga re bopithoko o robala bjang DJ Oka le gona seswa ka mmino.